bokki Senegal rawati na mbokki Touba yeen yi nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plan yi 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen plan yi 18 safar mi ngi fofa ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ni disponible 24h sur 24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu ngeen am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci ñanu kay plan yi 18 safar jappandi na 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen mëna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amnañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen ñan bëpp dimension bo soxla dina am ci plan 18 safar disponible ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba Daru Manan ci ginnaw ancien banque islamique bi wa plan 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedou Muntakha Mbacké Khalife General Dembou yu yagg fi lol tan de gëre te delu nak di leen ñaanalat magal 18

Safiyatu Malik Mbaye. Ibrahima Mbaye.

يسوق سرمدا لخير الله. درا ولا إله إلا الله.

قدحاً ولا إله إلا الله الله ربي دائراً وباطناً

Cunda beri. Kuni khadimaman kafainil balwa.

يسوق سرمدا لخير الله. درا ولا إله إلا الله.

0: ndanan sa tabaski wave da ci japp ba mu deuguer
1: sa xar
0: validé
1: eh sa jazzner
0: validé
1: wa sa ndugu
0: validé do ma laj nak
1: gawema
0: xana ci fay ñeugu 1500 francs wala luko upp ak wave bokku ci tirage au sort bi meuna gagner xar jazzner wala yeneeni lo taxi luy gën di fay ak wave di gën di yok say chance u gagner
1: hein
0: Ah, kon yang fi ba tay loy xaar pour fay jiga bokku ci ndanan wave yi
1: te baski ndanan deug ak wave la li ba taxalu wave digital finance la
2: benno fm 100

0: yalla yoron waw waw tim bobé fofu la djigen bobu na mënuma ci daamo waye lu rap def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina ci jappale bu baakha baaba yalla fayal lako
1: bokko na ci lima na rama laaj da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena djugal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen ñu ci yeug lo xamne ci lu def def lay doon suñu dikke fi da nañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara xure jël
0: no bu do marché orgas ak la ko wër la mo lay dem bindu keur alaaji baram mbakk mo lay fellu wa numéro 9 mo mo fa nek numéro 9 mo mo ci duggu na samu serigne bara la jël ci kadaga rek insa allah bo auto bi lay touti rek so le keur baro keur lay dara alcorane di fa lay wacc rek ci sa wërbe manam apprendre ñepp xam nañu dañ la dadi wacc fofu insa allah ci table bu son li dem dem len dara ji insa allah
1: muy lu am solo mu ñu jéxal taw xunu ci walu neew doole ci walu legu sey ñu mel dañ ci yëngu
0: waaw neew doole am na ñoo xamé ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xamé rat mo la ko def ay bo xamé do ala mo ko jëw na def ay pexé ba yalla nawu li pexam ci yow waaw lo ara won lolu mi def ay pexé ba yalla nawu ko wa lolu mo do bo ñu do ci ñaanam ci katru yalla mu dañ waal yalla mo mo sey bo wit day ma lañ ko dindi ci katru yalla bu ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamé li ñu wax 147 wala 180 na nga war am ci mandi mo nga xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci safara ci way jaaw nga diggu yeey bala kilo gerté ba jeex mandi mo la ci wara remplir dal remplir inshallah ci katum yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galam ko ci kër gi ñu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
0: da lay toxal rawat waana ci bako lay toxal da wala ko la mel na ko ray wala ma jëna ko day dang koy toxal so ko toxale ba pare dem jugale ci kër ja jugale bo yoy lay def nak la lay xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo ko ci defere yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom mom wala yalla may lay ci won dañ koy toxal kër bu nekk du fa lay mbaaji mom bo yoy bo insha allah su la joxale yo nga def ko te yow lay xiyam yo nga gisatu mako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam samuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee dañ fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tata numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb komis bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allah rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaaleka naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: may siari ñep na mom la wara la ñëkke waye payé ko yi buntu yi da nga am solo may siari mbolé ko xamné ni ya nga Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général Mouride di ma ñaanam yagg to lo te wër Serigne Mounta Mbacké di ñaanal ci Abou Barak ci wéru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu léegi réew bi nga xam ñu nga taxaw si wàllu màggalu kasara yëpp gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacké moomu Aladji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt si kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñu def di ziaru xalifa Mame Cheikh Rahima Fall Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am ni ma mel ci moom ba ku ma gis ni la bàyyi faal nga rek dama am coxe bu réew réy réy réy ci yow kon maa ngi ñaan ak mbooleem xali bàyyi faal yépp maa ngi leen ñaan ak gudd fan ak wér ak mucc ak mucc ne ak liggéey bu yegg si Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal defal ko julit yépp bu bàkk alxuraan
1: adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tata numéro 9 bi foo ni ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf
2: Benno FM 100

ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬੂਟੇ।

0: nit ki da ko wara moytu kon ki xass nak di liggéey ci bëreb bo xamne da koy yobbe du muy faat waxtu ndax faat waxtu moy bañ ko julli bam bo waxtu yu jeex bo waxtu yu genn loolu mom dara jëru ko nit ki nak dañ ko woy fal lool waye nak dara jëru ko mom ku yalla natto mo am liggéey bu ko yobbe loolu lim wara ñëkk def mom moy di fexé genn ci liggéey bobé am benen liggéey bo xamné du ko yobé lool bu défé non nak ñu mëna rafa ndortu né fi ak muy am benen liggéey da lañ ko jéggal ndax jappé ko rek ku ñak fexé ku loru waya du lu nit waya waya fal mom japp né dal du dara day bayé rek sa bu dello fay ay julé amna ño xamné sax man nañu julli waxto sax waye dañ ko way fali non rek liggéey bi ñu yor sax doxut seen digënté ak ñu mëna julli ci waxtu yi waye dañ ko way fal rek ba tax dañuy bayé rek ba amna ño xam dañuy bayé ba feul rek sax waaw julli dal mom luñ mën di nekk dañ cey nekk ba feul rek bu ngoré bañ feex rek ban def ci bëgg def lepp ba dopp rek boole julli yépp fay lolu waye feewul non waye feewul non ko am liggey bo xamne sax ci lay suturlo bu ko liggey ba dara yobbe lola da wara sabablu ngir am benen liggey bu ko dul yobbe lola bu sabablu nak digeenti bobu man nañu rafet ndort ñe dañ ko jéggel ngir ñak taxal lañ ko jappé xeyna mën ta dag liggey ak non rek ta amagut benen digeenti bi ñuy wéré benen nak man nañ ko japp ko ñak fexé ak kenn wul ko way fal mom japp ne rek ginnaw dal monuma julli rek na bayyi ba ñibbi rek boole julli yépp da wara fexé ba loolu dañ da wara fexé ba loolu dañ sakka tuba yi nga xamna ñom sax loolu sax deug deug amu ci ñom ñoko way fal rek dañu nek seen yité bop rek bam noppi ci liñ bëgg def lepp rek ba feex dal di julli seen julli loolu wayefu wayefu xam nañ señ bu mag bi nim daan def ci bu jullu joté am ku jullu ji wut nekkon ci dara naan da koy aggalé doora julli ji lolu xam nga waxtu xaju ta jeex way ginaaw ñi ngay jullu ji ci jakka je da nga wara baye li ngay def dem and ak ñu julli ba nopi doora ñoo aggal ku masana def lu mel nonu bu dé luñ mëna dindi day diglé ñu dindi lim fi def ci ginnaw bi bu dé sakkel bu doon sakkel la wala sangi bu doon wala lu doon taaj wala nangam day laccé bi ñi noddu fan la tollon mo né lepp fi res ginnaw bi yépp na ko dindi mu dindi ko dem julli ji ba nopi doora ñoo defaat ku mel non nak dañuy xamé ci doxinam kon né yéxa julli yaa jul dul woyof lo xamne nit ki lu jog rek tax mu yeexa julli kon ko ab liggeeyam di dox digeentem ak muy julli yi ci seeni waxtu da wara sabab lu ngir am benen liggeey bu ko dul yobbe lolu suñu sa
1: ki mom de laaj mu ne hadith bi yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ittaqu firasata almu'mini fa innahu yanzuru bi nurillah mune lan lay tek maana bi
0: waaw fofu de benen na ngeen di moytu gisuk julit bu gem na ngeen koy moytu ndax leerub yàlla lay gise mooy rek ñu baax ñi bu leen leen di jéem a nax ndax man ngeen leen di jéem a nax yàlla di leen won ni ngeen di demee dëgg-dëgg kon bu ngeen di jëflante ñoom na ngeen jëflante ak ñoom ci ak njub ak wér di jëflante ak ñoom ci njub ak wér di leen won li nekk ci yéen bu leen di jéem a nax ndax ma ngeen a jàpp ne yéen leen nax te fekk yàlla won na leen ni mbir yi demee dëgg-dëgg ndax dañuy gissé dañuy gissé leeru yalla moy leer gu len yalla defal mu melne liñu tuddé batu xol ne dañu batu xol ñi gissé yo xamne moy rek yalla da len di xamal yalla da len di xamal lo xamne du doon luñu xamé ci bax ci bax ci aada ba ci xar bax yalla da len di xaral bax bañuy giss lo xamne fekke wuñ ko yalla mo len ko xamal yalla mo len ko gis lo kon nañu di moytu di jema da fi ñub la nga ay tapale ak ay taxay yu mel non bu ngeen di jëflante ak ñom suñu cheikh
1: ki mu ne ndax daan yi sharia tek ci ku ndial ndax benn daan rek lay doon su fekkene waji dafa ndialo ay yoon yoon wala bokku ndialo bu nek dañ koy jox daan yi bokku
0: waaw dañ nan de sabun sabu bu ko defé ba ñëk ko ba tek ko daan ba tek ko tek ko tek nañ ko daan yi ba nopp bu ko defaré tam dañ koy tégaati daan bu ko defaté ñu tégaat koy daan bu fekké nak da ko def yeguñ ko mu defal ko yeguñ ko mu defal ko yeguñ ko mu defal ko yeguñ ko ba defal ko ñu yek ko kon yenn daan rek lañ koy tek yenn daan rek lañ koy tek kon moy daan yi dal bu fekke mom luñu yegut la won kon ben daan lañ koy tek bu fekke nak dafa def bañ daan ko bu defate dañ koy daanat bu defate dañ koy daanat non lañ koy takale wa duñ wax ne bu fekke def na yeguñ mu defat yeguñ mu defat yeguñ mu defat ñu yeg bi ñege xamnañ ne defon nako ay yoon kon dañ koy tek yépp dédét ben yoon rek lañ koy tek daan fofu biñ ko xasse tek ba nopi nak bu defaté dañ koy tegaat bu defaté tek ñu ko tegon bu ñëkk du tay ñu tegaat ko loolu fokk na suñu cheikh moy di ñu mëna wax ci ci laaj bobu
1: ki mu ne dafa doon japp ci wanak neena bimu jappé ba nopi nak mu def tanku neen ci wanak wi mu ne ndax kon day rax day aajo waat mo rax sa tanki wala det
0: wa lolou dañu ngi aajo rek ci sobe ndax sobe tak na ko ndel rek waaye du jëmmi def tanku ne nak ñakay def tanku ne waaye ndax sobe tak na ko tok ko rek bu solon dal li te sobe tak ko da way rax bu solu dal te sobe tok ko itam amu tamu du ko ci wat kon li tax mo rax sa tanka mo moy sobe tak ci rek mo xam solon na dal mo xam sultan dal bu ci taput mo xam solon dal mo xam sultan dal amul len ko tay war amul len ko tay war te bere bi ñi sango nit mëna fa sango te do am sobe bere bi do am sobe fi ñi sango man na baña wuru ko am sax wuru ko am fi ñi sango do am sobe li ci bari do am sobe li jaaru mom do am sobe kon foko ku fa def tanku len wala mu sol dalit bu yegul na sobe tak na ko dal amul luñ koy raxas lo ngir ne da def tanku len rek suñu cheikh
1: ki mu ne ndax dagan na ci ab julit su amé bor bu muy fay muy da ko fay ci par transfert ay xaj
0: waaw lool ke def lool ke da baax lool sax mu ndax mom xam nga ki leble day dimbalé ki mi lebal leble limbal la limbal nak bo ne ko defu fay nank dang ko gëna dimbalé lool koy buñ ko doon man ci bor yépp sax moy gën kuñ lebal ko nak mo defu fay nank ndax ci len limbal la di gëna maté kon loola dara nekku ci ginaaw ke ko lebal ci bop mo ci and ci len dama ko fay nank wër woné nangam bobu mi mat loola lu baax la luy gëna matal ndimbal li nga xamne mi ngi ci leble ci la bok man na am tay nak xana borom xeyna leneen ko man na am leneen la mo jaxoso ci mom xeyna fa jëm ñu rek diko fay nank mom dara nekk ci dara nekku ci xana kay buñ ne won da ko lebal mu de ko fay lank lank waye buy nopi lim koy fayde yepp lim lebon boba du ne lank lank ye tax waye epp ge tax bu ko don fay ndo ben yoni tam bu uppe lim lebon rek baxut may bu day bima lay lebal dama ne la mang lay lebal li bo may fay tek ci nangam bu de benel nga ko fay baxut bu de nang nga ko fay tam way buñ bolé lepp itam dana ëpp li ma lebon tam baxut kon do ne nang ju mom doon ci dara waye ëpp fay lepp li nga lebon lool lañuy bañ bu fekke dañ ci deppo won ci ñël bel ci tambali bi lañ déggo lañ boy fay da nga fay lepp li nga lebon lool mom ak noko man di fayé baxut waye bu de li nga lebon rek ngay fay ñu xajal la koy xaj nak lool mom lu bax la ndax dimbal da ci gëna feñ ta leble dimbalé da señ cheikh
1: ki ñena mom dafa and ak ilman muy jang di biral mu ne ndax su imam bi day biral fatiha mom day jang fatiha wala day nopi mu ne dafa bëgg da ñu indul ko ci li gëna dëgër lu mëna japp ci loolu ndax mom day and ak mom jang fatiha ci julluk biral wala day nopi rek bayyi imam jangale
0: wa bu de ci ngeer mi de bu de ci ngeer mi imam fu mi birale ci top ci ginaawam da wara deglu way wotu jang mom imam buy jang alquran ci kaw ci ginaawam da ko wara deglu way wotu jang ci ngeer mi amna yeneen ngeer yo xamne nak du tay mu jang bu de ngeer mi du jang waxuma le sax buy beural waye bu beurelut sax bu jang ci suuf sax nenañ mën na baye jang bu ilman don jang ci suuf sax nenañ ci ginnaw mën na baye jang sagantu wala bu wax ci kaw lol ken mom ci ngir mom amul len ñu ci waral bi wax ci kaw mom dañ ko wara deglu yonent bi lol mo yonent mako wax mané bu ilman bi jang na ngeen ko deglu bu ilman bi jang yeen ci ginnaw na ngeen koy deglu lum def ngeen def ko buy jang den diko deglu moy bu den yeen koy deg moy ko deglu nak man ngeen jang yeen dem ci souf
1: yere jox serigne cheikhuna ki mune ndax ku wor sañna maye deret ak ndax ki wor man nañu jël dara ci deretam pour def ay analyse
0: waaw ñaar yep mëna nek ñaar yépp mëna nek ki wor man na may deret man nañ ko may deret itam xeynam ñu may ko deret sax li nit mëna na xalaat way man nañ ko may deret itam ak maye mom amul luñ ci natable naka nonu jël ci deretam dara itam ngir set ko li ay analyse lool tam dara neku ci kon man na may deret man nañ ko may deret man nañu jël ci deretam tam ngir def ci set luñ ci set muy lu mel ay analyse ak yu mel non sun cheikh
1: ki neen dafa bëgg ñu leral ko luñu tuddé jëmu taqdim ak jëmu ta'khir lu leen wutale ak benn bu nekk daal luñ koy defé
0: lool moy bolé ñaar julli ñu seen waxtu dugënte ñaar jul yo xam seen waxtu da dugënte loolu bi nga amé ci tusba ak takusan seen waxtu da dugënte ak ci timi sa gé seen waxtu da dugënte kon boole tusba ak takusan ak boole timi sa gé fofu lañ mëna boole bu fekké nak biñ boole dañ ko def ci waxtu julli gu ñëkk gi ma kon dañu boole tusbar ak takusan def ko ci waxtu tusbar kon fofu lañ nan dañu jital takusan mo jamu taqdim tusbar ci waxtu lañ ko julli mom takusan mi waxtu mak segul nak lañ jital kon julli ko ci waxtu tusbar bu don timis ak geey non timis dafa jot ñu julli timis nopi dal di julli geey kon geey gi lañ jital luñ man doon boole nañ leen ba noppi jiital ya nga xam ne waxtu mag seegul bu fekkon nak ci waxtu mu juul lañ julli ñaar yépp kon li ñoro la ñëkke julli dañ ko yéxé moy dañu baye ba takusan ñu doora julli tusbar ak takusan kon tusbar ji lañ yéxé lool moy taxir timis ak geela ñu dem ba gey jot ñu doora julli timis nopi julli ge boba kon timis ji lañ yéxé moy jamo taxir batay kon yoy rek la jamo mom moy boole ñaari julli legi nak biñ julli ta waxtone jota gut dañ ko jital biñ julli ta fek waxtone duggal na bu yagg dañ ko yexé lo rek la kon ñu nan yexé wala jital ci fofu la yame señ cheikh
1: ki neena ko xamne dafa day faral def bo touré ndox ba nopi day am ndox mu wex mu tal mu genn ci kanam mu ne leg leg sax day dem ba ci bir julli gi mu yegg ne lolum mi genn ci kanam kon luy atel
0: wa lolou day lolou mom day waral day yak japp te sobe lay tam dañ ko wara labal mok pour ndox ñoyam rek dañ way legi nak bu fekke day lolou nakoy dal leg leg rek nakoy dal leg leg way doonut lu koy faral di dal lu bari boba kon sa bu dikke du ko wara raxas ba nopi tam dem jappat bu fekke nakoy dal leg leg rek way du ko dal lu bari bu de dakoy dal lu bare bari nak nga xam danaka bis bu demu dal ko boba dañ nan liñ koy digal rek moy day bayyi ba julli jot sa bu julli joté dal na ko raxas dal di japp dem julli ji nak fi ak muy julli ba nopi lu man di xew itam du ko yakal dara lolu bu don gan way la demé non lay demé bu don lenen lu japp lu yak japp itam way dafa takko nit ki xamne liñ koy dal dafa bare bare bare jégué jégué jégué koku du dañ nan ko rek sa bu julli joté na nga raxas li nga war raxas te japp fi ak ngay julli ba nopi nak lu fi man di xewé tam dula yakal dara lu gennon tam dula yakal dara du yak sam japp du yak sa julli ba noppé nak julli jotan nga jappal rek señ cheikh
1: ki neena am mbolo ngi mo xamné dañoo andé di tukki julli tisbar raw leen ba takusan jot mu ne ndax kon suñu bëggé julli tisbar man nañu jital kenn mu jitaleen wala tisbar ji dañ koy ber ku nekk ber sa julli bop ñu jor ñu doora julli takusan
0: wa xam nga julli mbolo mo gën julli kenn sart bi rek moy ñi and di julli mbolo nañ bokk julli gu ñuy julli nañ bokk julli gu ñuy julli te fi ñoko bokk ño bokk julli tusbar tusbar di wess julli tusbar di wess la kon bu buñ na koy andalo julli julli takusan fi sa xeyna fay sax tel na wax bu la tak tusbar takusan ay bu don leneen lu gëna fess takusan lañ julli won ba waxtu yu genn timis jot boba itam man nañu andalo julli takusan bu noppé andalo itam julli timis bi am solo ci mbolo moy lañ bokku julli gi ñi julli buñ ko xasse bokku nak ñu andalo julli mo gën kenn ku ne di ber di beru du julli señ cheikh
1: ki neena ab julit bu jigen la bo xamne julit bu goor moko tak wa yalla dafa dogal neena bim demé ba tawat tawat gi nga xamne ci la faato ku gogi dafa genn ci l'islam tay da ko fassé won lata mu genn adina mune ndax sa boba kon ku jigen ki dana ko tay ñi wala det manam ay day faato war nako wala det
0: wa dañuy wax na day ku genn ci l'islam julit bu don sey ko julit lol ak jigen bu goor gi genné ci l'islam mom sey bi day day fecc ko ndax ko dul julit du yor ab julit kon mom bu genné ci l'islam sey wi day fecc ko dañ nan nak ni ñuy fecc ko nak day melne kuñ fassé passé mu delu ginnaw munta am passé mu delu ginnaw munta am bu yalla dogalon nak koku gennon ci l'islam bi ñi dajji laata jeex mu del ci waat ci l'islam kon mom sey dañuy wëyel seenu sey bu del ci waatul nak bari dajji jeex seen digënta jeex ki nak ginnaw lool da ci am waye mu faatu bu fekke bi yi dajji laata jeex la bu yi dajji jeexé mom kon sey ba jeex na bu dajj jeexuton nak sey bi day melna jeexut ndax yi dajj jeexut da fofa dañ nan ki fassé soxnam wala mu def dal lu tax sey bi jeex ci jamono jo xamné dafa ragala dé moy dem na dal ba amutul yaakar ci dund day melne dafa bëgg xagn soxna ci dara da ko bëgg xagn doonom wala yu mel non motax ñu na li bëggoon dañ ko koy xagn mom bëggoon xagn soxna ci doonom dañ koy xagn li bëggoon moy wax soxna ci day doon mi ngi melne ko demone ba mom itam dem ba japp ne day faatu rek mu fassé soxnam dañ koy tuumal ne da bañ soxna ci doon ko motax dañ nan ko passé mom kenn du ko japp day doon waye bu doone tam day japp idda nak day japp idda yi ko borom kërëm faat kon fi tam non lay dem bu fekke idda je jeexuton kon day japp idda ko borom kërëm faatu bonop itam day doon señ cheikh
1: ki mu ne ben waye gi bo xamne xel mi dafa xawa dess bayam faatu baye fi alal lam am ci alal dum nañ koy def ina mom am xelam taxul mu mel na mo ramel
0: ko xamne rek munta jeufandiku ci alalam buñ ko baye won da koy yak ko kenn ko baye dañ ko koy samal nit nga xamne xale bu ndaw bu nek gud muskalaf alalam dañ ko koy samal ki don magi waye nak xelam dess na ba tax munta jeufandiko alalam jeufandiko goor ku rafet momi dañ ko koy samal mo dañ ko koy teyel dañ ko koy teyel diko ci fajal ay soxlam le gënit moy buñ ko mané duggal ci luy tax mu yok ñu duggal ko ci luy tax mu yok lu melne di ci def commerce wala lepp lo xam na tax mu yok daan ñuko cey defal loola diko ci fajal ay ajom kay def loola nak sañ na ca fayu mom itam bu de ci misal da am ko dañ ko cey defal commerce la ko koy def jaay ak jënd koko sañ na ca fayu lu tollok liggey bamuy def waye non dal lañu doxale alal jo xamne borom da ko munta samal bopam dañ ko koy samal diko ci fajal ay soxlam fexé nak bamuy yok ndax bu yokul rek mën na daal di jeex te bu doonon ku mëna yoral bop maalam ay na mu def ci lolu luy tax mu yok kon seigne cheikh kep ko xam daal munta samal bopam alalam dañ ko koy samal ci yalla mi wax ci alquran ne wala tu'tus sufahaa amwaalakum allati ja'ala allahu lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa kon ñi nga xamne seen xel dafa matul ba mënu ñoo jëfëndiko seen alal na ngeen ko bu len len ko jox way na ngeen len ko teyel samal len ko di ci faj nak da ci fajal sami soxna sun cheikh
1: ki neena mom da doon and ak imam bi julli ñent rakka waye neena mom ci rakkat ñaare bi la debi imam mu ne kon imam bi buusal male fekk mom day sujud ba'da salam wala qabla salam mu ne man mi ab rakka raw ci julli gi nan lay def
0: wa ki fi ñi raw mu top ci ginaal eliman fi ñi sujote ngeel sujoto bi eliman moy bu xasse am rakka mom rek mom bu de amna ab rakka rek julli eliman gi dal amna ci rakka mom bu ko jame rek sujoot bu imam sujoot da koy sujoot ak mom bu de eliman day sujoot bala selmal day andam mu sujoot bala selmal bu eliman selmalé mom mu jog akale bu eliman selmalé do la sujoot day agalé ba nok mom bu noppé bu selmal da di sujoot waye kon duñ xol ñaata rakala eliman doon julli waye liñu xol mom mom ndax amna rakka ak eliman wala des bu amé rakka ci julli eliman bi rek boba day sujoot sujoot bu eliman di sujoot bu ci amu rakka nak boba sujoot bu eliman di sujoot te mom defut lolu sujoot boba du sujoot sujoot bobé señ cheikh
1: yey jow señ cheikhuna ki dé laaj mu né lan moy atté jang alquran ci écran lu mëna ki téléphone ak ndax kiko jang ci keuyit mo kiko jang ci telephone ñoy am ab yoolu la det
0: jang alquran ci écran lo xamne écran la am telephone tablette lu mën doon rek baxna sañ nañ ko dagan ndax te ñind bi ci kay di jang mo gën di jang ci lé duñ mëna wax nak né mo gën wala gënut bu fekkon dañu tondo ci yeje dess ci li ñu mëna wax né li mo gën ndax dëgg dëgg la gën mom moy la nit ke gëna téwlu bu lay bi ñu jang ci keyit téwlu gim téwlu mo upp gim téwlu bu ñu jang ci téléphone kon gim jang ci keyit mo gën ndax mo ci la gëna téwlu bu doon bi ñu jang ci téléphone ci la gëna téwlo kon gim jang téléphone mo gën kon gën gi deug deug ci téwlu gi la dal gëna téwlu buñ tollo nak ci téwlu xeyna ci lañu xol kon ndax keyit ak wowa xeyna keyit bu fekk ñu tollo téwlu gi tollo bu dé bu ko jangé ci keyit bu jang ko ci téléphone téwlu gi mom ñoyam bu wa jang ko ci keyit mëna ñu japp né moy gën ndax mo gëna jégé nature dal mo gëna jégé nature nga xam na ci tégg loxo ak yiñ ci wax yépp ci loxo yi koy téyé yoy yépp da ci bu le téléphone mom ya nga gis way mëno ci tégg loxo mëno tégg sa loxo ci dëgg dëgg ci alcorane waye nak tawlo ge ci am solo mom buñ tawlo ci tawlo nak lañu doora xol ne xeyna keyit man na gën wa bu téléphone bi ëppoon ak téwlu moy gën señ cheikh
1: jërëjëf señ bi ki neena borom alal ak yi jo xamné dafa yor alalam boutique wala yu dëna nonu jël benn way mu koy watul neena yalla dogal nak am ñu fa jaar jël ci alal ja mu ne ndax loolu ñu jël waajiñ ko watulo mo koy fay wala waru ko fay
0: dëgg dëgg ko fay ko fay bu fekke ak tagantem waraluko bu fekke ak tagantem waraluko ñu mëna kuñ denk rek kuñ denk dara kiñ denk dara lañ ko denk bu fekke nam ko wara samé na ko waye sik am ja kon duko fay borom moy xamne rek am ndok amna ci alalam ki ñi wattu lo itam taxaway bobu lay taxaw ki ñi garder lo dara diko wattu lo dara momi taxaway bobu la taxaw bu fekke lam wara def nako moy lolay muy wattu watto nako ci anam yiñ ko wara watto bu ko defé kam katanam bu sikke itam borom moy xamne am ndok amna ci alalam waye bu fekke nak tagantem la bude jagantam nak day fay nit nga xamne kiñ denk bu sagane bam yakku bam sik day fay way bu saganul nak borom moy xamne rek am ndog mo am ci alalam ki wattu itam non la demé kene do nek dina yoy garde fi dal buñu satte yakku fay deret deret ndax da def tagante wala deet lañu xol bu ko defu kenn ko faylo dara kenn señu ko faylo dara bu fekke da sagan nak moy nam war taxaw taxaw woni dañu net leg leg nan ki ñi gadde la muy net muy net rek gentam comme lool muy net rek gentam gentam mom lool kok moy kon taxaway boko war defuko wax deug yalla kok buñ ko saccion mom man nañ ko ya sagan ndax buñ la gadde lo la ngay naraw di naraw do gent ko da ci tagante ji lay dalu ma tax mu fay waye bu tagante amut ken du ko fay lo señ cheikh
1: ki neena bodé ci ngirum malik ndax buñ dé julé ak néw man nañu jang fatiha
0: ko dédé nak wala ngir mi mom fatiha dé su ko jang ci bu ñuy julé néw bu jang fatiha am nañu koy jang yenen wa ci ngir mi dé su ko jang moy santane wuñ ko ku ko defo nak du tax ñu né julli gi baxut ku ko defon du tax ñu né julli gi baxut ndax ngir mi mom li ñi wax moy kabar yi ñi kabar kabar bu ci né da nañ ci sant yalla fatiha nak sant yalla la fatiha sant yalla la kon ku jangone fatiha ngir djublu ci sant yalla gogou bo wa du wote ak li ngir ni santane way jang ko la ngir djublu ci jang fatiha alquran ni fatiha nga djublo jang bo wa mu santane ko ci ngir ni way ginaaw yeneen ngir nak nangou nañ ko motax boko ko defon tam duñ ne djulli djulem baxut duñ ne djulli newam baxut way li santane mom moy kabar bu ne ñu sant ci yalla ñaanal ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ñaanal ci tam ki ñi julle lool ngeer bi non la ko santane mom bu la yenen nak dem ño xam dañuy kabar bu jekk bi dañ jang fatiha mom rek bu ñaaral bi ñu ñaanal yoonu deug rek bu ñettal bi ñu ñaanal ki fi joge bu de ngeer bi nak tawelew ko non way te ko def la lenen tam du ne baxu du ne baxu ndax ngeer ñu ngeer yi sax dañoo war malan tay rawat ngeerum malik dañoo war mal ngeer yi ci dess ba lu deppout ak sen gis yi nit ginaaw amna ngeer mu ko teural rek dañ nan kuko def ko dam baxna kuko def baxna ginaaw amna ngeer mu ko nangou kuko def baxna
1: ki de laaj mu ne imam bo xamne dafa sujud ba'da salam te fekk qabla salam la waro na sujud mu ne kon luy atté julleb dafa jawale raf
0: wa lolu mom imam ko re imam ñoo jëm moy ko warana sujud bala selmal waye mu fatte ko beselmal doora sujud wala mu jappone da wara selmal doora sujud mu def nono ilma nak ko dul imam ñoo jëm dañ nan ci wara sujud lu jitu selmal bu ko fatte won beselmal fatlikko day sujud rek bu fekke yagut moy da selmal rek bi ni lata wolotu ko lata def dar mu fatlik ko te da di sujud rek lol wala ilman non lay def bu don ko dut ilman tam non lay def bu yagge nak yagge lu melni ci takusan la won ci misal am kum dal ba nege ni mu war ko fatlikko bobu dañ nan bu fekke li war won mu wara sujud bayyi ñetti sunna moko wara won kon julli ga da yaqku day julli wat bu fekke nak lola walu ko won kon dara du ko ci fek du sujjo def dara day bay non rek kon lol tam iliman nak ko du iliman ñoo ci yam kon da moy bu le tel nako fateliku nako dal def rek bu yexé rek mu xol liko waral bu da ñet sunna la bayyi wala lu ko mo taxon mu nara sujjo kon mom julli ga day yaqku day julli wat bu dee du loola nag dara du ko ca wax day bàyyi noonu rek sëñ Cheikh.
1: Kii nee na moom da doon julli safaar ñaar rakay safaar waroon na sërmal ne na fàtte ko ba dem ba ci rakka bu witr bi door a fàttali ku ne moom kat sërmatu woon ci bi mu jullee ñaar rakay safaay ba noppi. Mu ne kon nu muy def.
0: Dafa julli ñaar rakka te lim jàppoon mooy day sëlmal door a julli wit waaye far mu fàttee sëlmal boo jógaat di julli ñetteelu rakka fàttaliku ne kat ndeke saf ci safaa la nekkoon nu muy def. Boobaa dañ naan bu fekkee rakka bi mu jëm nii ñetteelu rakka bi faso na bu fasoo mooy rukoo na ba noppi doore fàttaliku ne moom safon la nekkoon te mat na daal julli gi nekkoon mat na fekkee mu rukoo ba noppi kon day wëy bu doon ñetteelu rakka mu dollu ci beneen muy ñeent kon day da koy def ñeent rakka fal da koy def ñeent rakka door a sëlmal dara du ko ca waraat. Bu fekkee lu jiitu nag muy fasu la nga xam dafa jóg bi muy laata rukoo mu fàttali ko naa man kat julli gi waroon naa jeex kon boobaa day dellusiwaat rek daa di sëlmal andi witram mu jeex. Bu fasoo ba noppi nag da koy mottali ba mu doon ñeenti rakka mu sëlmal andi witram moom itam mu jeex. Bu ko mottalee ñeenti rakka mu sëlmal mu sujjoot ginnaaw bu sëlmalee ba noppi te andi witram.
1: Kii day laaj mu ne ndax fase moo xam ne amul ay seere fase moo xam ne kenn seerewu ko ndax dina tabbi wala déet.
0: Waaw fase de buñ ko seerewu ci itam du texe mu wér du texe mu wér waaye nag seere ko moo gën kii fase mu wutal ko seere mu woo ay seere ne leen seere leen ne fase naa diw mii moo xam da leen a woo ndox koo def ci seen kanam wala da koo def ba nag wax leen ko waaye daal seereloo ko ay nit moo gën ndax yàlla da koo digle ndigal la nag dañ naan àggul ci doon farata waaye ginnaaw digle na ko rek moo gën te it ab seydaa woyofut ginnaaw bi ñu koy takk niñ ko diisale woon di wut ay seere di woy mboolo def yëpp comme mu demoon bay faseet nag waruñ ko woyofal mel na ko koy xumtoo noonu rek buñ ko defoon nag te mu wér waaye nag wutal ko seere moo gën sëñ Cheikh.
1: Kii moom ci wàllu azaka lay laaj mu ne xeeti mbay yi lu mel ni ki pepp wala gerte ni saa bi ni muy toll maanaam ñaata kilo la ñu ki di am ñu ne ko war ngaa génne azaka.
0: Waa natt yooyu day xam nga bi ñuy wax nu muy toll dañ ko daan teg ci natt ni nattee ay loxo loolu kenn mënatu ko léegi nattuwaay yi gën a yomb léegi mooy li ñuy tuddee poids ay gramme ak kilogramme léegi nag lu waroon doon ay loxo buñ ko bëggee soppi ay gramme ak kilogramme nag wuute da cay am ñu koy natt moo tax ñun dañuy wax liñ jàpp noonu fii liñ jàpp fii ci kër asaka yi nekk yi sëñ Moustapha joxoon digal tubaa ci kanam mu taxawal ko moom lim jàpp mooy bu dee suuna juróom ñaari bërigo ak genn wàll moom la nit di am asaka door koo war juróom ñaari bërigo ak genn wàll bu dee mboq ak sëb ñaar yëpp juróom benn bërigo bu dee ceeb ba tey ceeb ak suuna ñooyam juróom ñaari bërigo genn wàll ceeb ak suuna juróom ñaari bërigo genn wàll mboq ak sëb juróom benn bërigo gerte nag gerte moom ñetti barigo ak juroom ñaar fukk kilo juroom 375 kilo gerte yi lañ japp mom ci keur asakaay man ñoo gis ñeneen ñu ko nat nak ñoom mo wuté ak wuté am ci ndax mo ni jéñak suñu cheikh
1: ki mu ne ndax kuy joxe asaka man nako jox ay rakam yu jigen wala ay magam yu jigen yu sey fen mu jox len
0: wa ko am mag wala rakku ju jigen ji sey fen wala sa mbokk wala kulul dara ceela kuy sey rek dal jigen bi sey dal jigen bi sey ndax man nako jox asaka rek asaka jox ko mbokk mu ko yeyo dafa gën xet sarax yeb nga sarax mbokk mu ko yeyo dafa gën nga sarax ku ko yeyo te du mbokk waye fi dañ nan kon jigen juy sey rek ndax jigen ju am borom keur ndax ma res nako jox asaka bu fekke borom keuram nekul ko kun jappe ko womal ku man bopam dal budé ku man bopam la mom man bopam goge da cey manale ay soxnam da cey manale ay soxnam ba taxna kon soxna borom keur bu man bopam kenn du ko jox asaka ndax day melni borom keur bu ngako jox borom keur ba ko wara defal liñ koy defal boko joxe day melni mom ko jox ta koko yoyo asaka budé nak soxna so xamne borom keur manul bopam nak koko man nañ ko jox asaka mom kon mo xam sa mag la mo xam sa rak la mo xam sa melen bokk la mo xam sa du sa mbokk waye borom keureum manut bokkom koko man nañ ko jox asaka ki borom keureum man bokkom nak de su ko jox asaka ndax borom keureum moko wara manal to boko joxe day melne kon borom keur ba nako tejjel ta manal man nako moko wara defal lim ajo sun cheikh
1: neena benn way ñu bo xamne dafa am handicap dafa am galankor dal mu nta taxaw mu ne ndax bu ande ak soxnam bi julli man na jité soxnam bu fekke na soxnam mom man na taxaw
0: ndeedet nak bu fekke ndey tele gu sax bu ben lago koku teleem dafa sax koku mom mu nta jité ku man di toga ka joga ka li joga ka toga ka taxaw ku mel non munu ko jité bu fekkone saxut lagu bu saxut la da ko gar rek lu melni wéré dé tax rek bu fan yi mom munta muy julli du mëna jog di taxaw ka toga ka jog ndax wéré bu ko dal rek yo xamna bu jallé manat lola ku mel non mom dañ nan man na jité kum yirif da ko ko mom mana jog ak tok ak taxaw waye bu ko jité itam nak mom man jité moy fekk ci ki jité moy day tok ne mom man na taxaw waye du taxaw day tok ki ko jité ndax iliman dañ koy tok yoonte bi lolou la waxal iliman dañ koy tok nami defé nga diko defé motax bu fekke dafa télé gu sax mom ku man ku telewul du top ci ginaaw bu dee tele goo xam ne saxut nag dafa gaar rek mën naa jiite kum yilif waaye kum yilif la ba tey mën na koo jiite bu ko jiite nag kooka koy fekk si ci toog gamuy toog suñ cheikh
1: kii mu ne benn waaye ñu ni boo xam ne dafa am alal joo xam ne da ko sàccewul nu mu ko amee lewut waaye nag mu dem dépassé ko ci loo xam ne lu baax la
0: waaw lool de moom dañ naan kii alal nekk ci loxoom te lewu kooku moomu ko ginnaaw moomu ko nag mënu koo maye ndax kuy maye lu moom lay maye mënu koo sarte ndax nit lu moom lay sarte mënu caa fay bor mënu caa def yooyu yëpp ndax nit lu moom lay mën a yooy waaye dañ naan alal ju tàgg ci loxoom la daal te xam na ne moomu ko kon daa wara fexé ba tagok mom tagok mom gi nak moy mu dalo ko yalla mi ko mom deug yalla mom alal gi nako tek ci loxo buñ né ba gis alal ño xamna xamatu ñi loxo yi ko yalla tegon dañ koy dalo yalla ci bopum dalo ko ko nak moy jox ko ñi yeyon dimbal wala def ci lo xamne lu bax la ñepp di jariño kon bu ko defé def ko mu doonu sarax way da ko def ngir tagok mom ngir takhaliko ak mom takhaliko ak alal ji nga xamne mi ngi ko loxam te momoko da koy delo yalla moy da koy duggal ci bunti yew yi rek sarxé ko ba mo def ci lo xamne ñepp koy jariño seigne cheikh
1: jerejeu seigne cheikhuna ki neena mom dafa wara wañi julli neena ñew na ci imam bi fekk imam nek ci ñaar rak yu mujj manam julli na ñaar rak dessa ñaar rak dal mune ndax mom bu ñewé and ak imam ñaar rak yoyu bu imam selmale man na selmal wala bok mom faaw de motali ñaar rak yi jitu yim fekk wut
0: waaw liñ doon wax legi ci imam né dañ koy top lol moy tax ba ku top ci ginaaw yeleman duy matal yow da nga wara matal yow ci ki tukki nga xamné sañ na wañu bu topé ci ginaaw yeleman duy matal day matal né mom saña wañéti kon bu démé ni nga xamné yeleman dafa am ñaar rakka mom mu dox ko dab bi yeleman di nopi fekk mu matal ñaar rakka du tax ñu ne ko man nga seulmal yow ndax sañ nga wañ ndax yeliman da matal te julli yeliman nga wara def kon ñent rak la julli kon ñent rak ngay julli itam kon yeliman seulmalé nga am ñaar rak da ngay andi wat yeneen ñaar rak ndax sa yeliman dafa matal kon nga wara matal seigne cheikh
1: jerejeuf seigne cheikh na kon laaj bi mujju moy day laaj ci ngeenelul umra ci wéru koor yeen ngeenel mo nekk ci umra ci wéru koor
0: wa ngeenelu umra ci wéru koor amna ko amna ngeenel ndax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam amna net yu bari yo xamne ci ñu wote lañ jëlé ño xamne ku ci nekk wax na ko lu mel non wa ku ci ne day doon ko xamne dal aj da jot mom munta aji mu melne ku koy metidlu yoyonte bi ne ko da ngay umra ji ci wéru koor da ngay umra ji ci wéru koor ndax umra ci wéru koor moom aj tol na ne aj wala mel na ne aj am nett yoo xam dana da ci wax ne mel na ne ku aj ku ànd ak man aj man yoyonte bi sallallahu alayhi wasallam ku ànd ak man aj mooy ku umra ci wéru koor mel na ne ku ànd ak man aj lu ci man di xaw mooy kon am na ngeneel ndax umra bu buñ koy méngaleeg aj rek ngeneel lu rëy la te weeru koor wee tax waaye umra geneen guddi ci weeru koor kenn du ko méngaleeg aj waaye umra ci weeru koor la ñuy méngaleeg aj rawatena nag ñu koy méngaleeg aj gu nit ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko def kon mooy lu am ngeneel la te ngeneel li foofa la cosaanoo mooy li yonente bi waxoon ne umra ci weeru koor mel na ne wala yamoo naag wala tolloo naag aj wala ànd ak man aj sëñ cheikh
1: jërëjëf sëriñ cheikhu na Abdou Wadoud moom mi nga xam ne moo doon tontu laaji tey ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di bàyyi rek mu tàggoo ñu door a yëkkati jataay bi
0: xanaa di sant rek sant waa muqaddamatu xidma sotti itam bopp yi nga xam ne ñu ngi topp jotaay yi ñuy teew ak ñi nekk ci yeneen béréb di ko fa toppe itam xanaa liñ waxutoon njëlbet daan ko wax rek mooy ba tey weesuwut ñaan yàlla liñ fi jot a wax lu ci jub te am njariñ mu defal nu jàppandal bañ mën koo jariñoo lu ci doon njuum te itam mu jéggal na ko noo ngi jéggalu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm wassalamu allahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh.
1: Jërëjëf sëriñ bi, kon ñi ngi sant bu baax ci turu daaira bi, mbolem ñi nga xam ne teew nañ ci juma ji di topp waxtaan wi ak ñi koy topp ci bit, di leen ñaanal yàlla mu defal leen tawfiq, defal leen jàmm yàlla gu ñu nangu. Subaak jàmm nag ñi ngi war a waxtaanee tawati xol yi nan lañ koy xamee ak nan lañ koy saafara. Sëriñ Moustapha Diatara moo ko war a taxawee suba ci ginnaaw tabsan. Ñu ngi koy fàttali ñëpp, kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Benno FM 105.5.

Touba ben tangal bu lay may dole dila may katan ci sa negu sey mbok yi lol nak di jall temeri dirham ak juroom fukk kesse mu tuddu lik lik lik mom nak daf lay yokku sawarte yokku la katan ci sa negu sey produit bobu nak di 100% naturel ñu defare ko fi ci rewum Senegal ñu defare ko 23 points yo xamne yépp fi ci rewum Senegal la fekk baax lol nak mbok yi nekk lu am solo lol

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompon bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: waja'al hudan maskana ta'allumi wa mawdi'al fikrati
2: yebbi ci la dire sunu bop ci la dire ko jaare ci jumtu wayu tass lepp lu yalla digre
3: digi sutone ben ngarani dañ ko war def nakh la ndax digelu yalla li ñu fekk suñu borom moy sama nota moy mu ñuy diggal ñu top diggal li mo santale nak ñu nañi xolal ndab diggal wan xar ko dem mene lolu ci wax na ne ci teggu ci jilu wacc day ci julli wala dañ ci top ba diggal lolu nak lu yalla diggal lu ne ak yoon ci biir boko defé rek day deggal ni ak jam nga té li tax nga mat yow moy nga do nga mat li nga do moy don ak jam nga té li ngoro ci nit nak moy mat lim don kon yu wori de na té wut nak ay hadithat na di wax yu ci nek ci ndax sa bo touré dere ñam wowa képp ku ci mos yow tiyabu jëri la mu ci saraxé man nga ci maye man nga ci wax adiyé man nga ci lek té lu lepp tiyabu la bo xam dala jëriñ tay man la jëriñ bo liggé kon digul yalla lo xamné moko santané jaaré ko ci yoon ko islam salam muy lo xamne nak dañ ko don na ci mo ibrahim alayhi salam ñu ne mané moko ñëk daf waye ndigal lo bi l'islam waté yépp yalla sant yoon salam wëel diko daf ci fukki lu fan ci wërtu bas ci at mu nek
4: jëre jëf mbokk yi mo lan moy atta tabaski mana par exemple mana ci goor ak jigen lan mo ci seenu atta bas
3: wa xam nga tabaski mom ci sunu massa bi ñu nek mom sunna mu akada la sunna suñu fadl mana ndigal lu bax la ci man rek yeli sawela bokki bo mo na dekk bo xam ni mo complo ñu ñepp ne du tebaski hmm islam day may kilifa jeene gi mu jël nga day jëwale
4: hmm
3: ndax loolu ñu lool dundu lool rek waaw hmm waye nak kenn ku ne mu def ko sunna mo akada la ci kep ko man muy gor muy jigen muy mag muy ndaw donte ab jigen bayam fatu bayu ko Allah du bari sunna la ñu tebaski ko at mu jël kon mom aji wu ci doon gor wala jigen ñu acc ci man aji wu ci doon mag wala gone bokut ndigal li nga xamne na mukallaf lañ ko digal waye mom ak asaka fi ala ci ala ji la kon sa man nañ di amé rek ndigal li ñew la kon sunu mo akada la ci ab jam sa bu taw ci dikke mu tour de ngir jam ko yalla donte gone la man ngi ko defal donte jigen la ni ci bir kër ni tebeski nekké sunna ci goor ni soxna yi ci kër ji buñ ko mané non tebeski nekké sunna ci ñoo
4: kon dal suñu bokk yi nan da nga wara jëndal tabaski aw bi ak ñaarël be mana lolu du warté
3: xam nga tabaski ci ko man lañ ko sunal mana ki nek suñu ci mom moy ki ko man borom keur su mané su amé té man bu moy lan moy at ñu ñepp giñ ko jëndé soxlo ko fi soxlo so xamné bis boko jëndé won bis da lañu do lek wala do fay courant wala yi muntu ñak ci sa dund mom matal nga ko mu def yara te ko sunna la ko ko lay nek sunna ci ko ko nak bu de goor gi rek bu jigeen ñu ci kon soxna yi kenn ku ci am sunna la mu tawal ko mu nak wacc nako te wu nak goor gi ni su mané dafa bofum digal li jappale ay jaamu yalla yenen ñoo xaan jabotam lañu jaamu yalla lu baxna waye man nako def ci men gatt bi ñu rendi ñun jabota yépp man ñu ci yéré waye nak nekkul li war la wax dañ na la faaw soxna ci da waram tabaski
4: soxna ci japp ne moom tabaski
3: ja ab bokku may wax moom na am na goor ñoo xam ni ngi tabaski tabaski do jënd am xat may ko seen
4: soxna
3: wa na nga xam ni soxna ci mutu ko ñu tabaski
4: tabaski bu aji ñu ko ci célibataire bu amul soxna wala ko amul mo ngi ci la war rek
3: ab jirim bo xamni dem la bayam faatu baye ko alal ku tabaski na sunu ñu tabaski kon aji wut ci doon ak salibatel da am yoo xam nag tabaski fii dafa lëngal ak aada yu bari day gis koo xam ne waru ko ba mu ko waree daw ko def bu ñu nee ba may wàcc ko la koy war def mooy salibatel juróom ba am dara di defal dara la mu defal tabaski sunna la ci léegi moom tabaski bu mu amee soxna mënatut la manoon léegi ci lay forcé boo xam ne tabaski
4: masha
3: Allah dañu bokk rek aada la lolou dina ko tudde ki nga xamne bañ la ko santé defo ko bu nga demé ba kenn santé tu lako yo dang nga gal ko sa bop moy li nga wax ni day melni kon soxla sax nga def dañu nga xamne jamu yalla go xamne celebrity bi ni ci keur gi di liggéey am dara lu meuna tabaski sunna la bu waxtu jotté mu def ko
4: mbokk mi mu ne lan moo gën ci ñaar yi may laaj, maanaam ren di gàtt bi wala saraxe ndëg bi?
3: Ren di gàtt day gën, ndax lan duñ de saxal sunna moo gën coobarewu, maanaam dëgëral sunna bi ñu seen daal ba noppi moo gën coobarewu loo xam ne waru la woon. Ndax saraxe warut nit ki, sarax du war rek mooy asaka gis waru la. Da ngeen ne boo nee day bàyyi tabaski man ko saraxe ndëg gi mooy da ngaa ba fekk li nga leen dundale sunna saxale ko sunna nga bàyyi ko def loo xam ne coobarewu la. Waaw dañuy wax ne man nga koo ban nga boole ñaar yëpp tax tey yi man ngaa ne xar mu sam xar nga saraxe jàpp bi bu ko defee am nga tiyaabe am nga tiyaabe ko saraxe nga am nga tiyaabe tabaski.
4: Mbokk mi mu ne yan xeeti xayawaanaat maanaam yan xeeti gàtt lañu war a rey ci tabaski ak ban moo ci gën?
3: Waaw xam nga tabaski ñun bahimatul anaam la alxam wax maanaam juri kër li ñu tabaski ay
4: juri
3: mooy gëleel nag ak gàtt gàtt mooy xar ak bay
4: bii
3: rek ci la ñu tabaski ci mësa bàyyi nag xar ak gàtt.
4: Yàpp rëbb moom
3: yàpp rëbb kër
4: boo amee kiwel noonu fii la
3: sax ñu ko des ko tabaski ginnaaw des ko tabaski boo amoon kii boo xam doomi kiwel ak bay la des ko tabaski. Maanaam daal na doon xar wala bay wala nag wala gileen xarati gën nag xarit mu góor maa gën moo gën mu jigéen ma xar mu ñu tàpp moo gën mu ñu tàpp mu ñu tàpp sax na bu gën a duuf loolu mu gën mu ñu tàpp mu gën mu ñu tàpp kon dañu laaj coxaan la mooy xar mu góor mu ñu tàpp xar mu góor mu ñu tàpp moo ci tegee gën ta duuf xar mu jigéen topp ci nga door ñëw ci bayu góor mu ñu tàpp noo ñu tasta loo.
4: Xar daal moo gën ci yëpp
3: yi ñuy tabaski yëpp xar di gën
4: ci des bay topp ci
3: waa bu xar jeex
4: nga doog a ñëw ci
3: nga doog a ñëw ci nag mag ñoo doog a ñëw ci gëlëm
4: ñëw ci gëlëm
3: ci mosa bi nag moom xar mi ak nagoyam lu ci nekk tabaski ñu jëm ni lee la.
4: Yan ayib lañu war a moytu ci gàtt bi yoo xam ne su ko xar mi melee matut am tabaski?
3: Loolu de ci mosa yi ba danañ ko si tudd bopp wax ci wér nga ne ku seen xar mi xam daa wopp matut tabaski. Bu ràmme fu mu toll di xasanu bu tabaski fekkee bii bu lay daw fu mu toll di waaw mu tabaski bu defee nga xam ne dañuy gis ne xam ne kii
4: wérul
3: daa wérul mu tabaski bu lappee ba nga ne ku ko seen xam ne xam ne gara ci garay sag ñëw ci moom mu tabaski bu dee soox ba nga xam ne xar yu mu àndal ñëpp koy raw ci ginnaaw li fétt waxtu ne matu tabaski bu fattee ba benn di gisut matu tabaski bu amee benn cër bu ci manqué bu dul waa yàlla yi waaye yaay bu nga tafoo mu tewul mën tabaski bu amoon la jàngoro jëkko daw ñu opéré ko dindi benn wala ñu di ñaar yëpp du tee mat tabaski waaye beneen ci bu manqué muy gen bi buñ ko dajee la ëpp sulus mën tabaski kon bu manqué ak cër.
4: Wala béjjën bi rek wala bëgg di fat.
3: Béjjën bi moom bu dajee te wér mën na tabaski.
4: Bu dee màcc
3: bi bu dee màcc nga xam ne wérugut loolu sawar la te jàpp na mën tabaski ñu toll kon yëpp mën na ci mucc boo xam ne nag day juru kër. Bu ne diggante kéwél ak xar wala bay la kooku it mënul tabaski ndax ndayam ak baay yëpp dan ci julli kër yi.
4: Yi naan bu gémmiñ ji xeeñee wala
3: bu ah kay ci la nag ba tey bu mu ma munta même mënul tabaski bu gémmiñ ji xasee loolu wér a gi la gën a ci yaram mënul tabaski batt bi waaye bu munta am sow te toll na ci am sow mënul tabaski.
4: Bu dee jigéen
3: waaw nga xam ne moom toll na ci am sow te munta am sow loolu wér a di la loolu mënul tabaski.
4: Xar bu jigéen kon bu ko amul mu wér sax nga ko tabaski.
3: Moo gën bay
4: moo gën bay
3: ndax xar mu jigéen moo gën bay
4: waaw
3: xar mu jigéen moo gën bay goor maanaam lépp xar moo gën bay lépp bay lépp bay moo gën nag waaw
4: macha allah loolu day am na ci solo wa waaw bokk mi ci topp mu ne léegi nag soo amee yooyu ak ayib yooyu yëpp ba noppi maanaam nakar la ñuy rendee am tabaski la bëgg a
3: xam. Xam nga rendi moom tabaski yëpp ñuy tabaski rendi bu dee lu ñuy rendi moom mooy li tax yàpp yu dagan lépp luñ ne lekk ko dagan la ci sàtt ñu rendi ko rendi liñ koy def ci bëri la ñuy rendi
4: bëri
3: waaw nga xam ne diggante bopp bi ak yaram bi am na ñaari sirit yu fa nekk ñu ay aw daaj ak fi ñam wi jaar wala nooy gi am na fu ñett yoo xam ne moom la ñu dagg yooyu boo ko boolee dagg te dagge ko ci kanam te tëjj waaw déggu nag boo ko lay ci gën a métti la ci kanam lañ koy daje te doo tëjj pàkk bi waaye daj boobu ñaax nga toog tëjj di waxtaan ngir mel ne ku fii mbuwal yooyu baaxul. Ci anam boobu nga xam ne ni ñu koy tëree it gàtt bi dañ koy tëre mu tëdde wetu càmmoñ bopp bi féeti la càmmoñ di téye tànk yi ñuy wax ñàdd leeral fi ñu ko war a rendee ba nga xam ne nii pàkk bi day gaaw ah di hadith yo xamne bu ngeen rendé na ngeen rafetal ila zabahtu fa ahdinu asbaha da ja bok manam wu taka bu ñaw ma gaaw ma dag su ko defé nak dag ko fofu waye bo jëlën dara do ko ci bag mu doy ngal med la bo taxawon da ande ko ci kaw dokk ji med lay do kon loolu ñu lay dangal lo xamne di ciage ne ko jëd ko defal ko wara jang ba xamne li ke bi ko sambu da ak jang yalla nit ki diko defal bop mo gën sallallahu alaihi wasallam da ngam dil bopam am tereske sunna la boko mënul nak ci ngoy dor def boko def la yenn bu ko def la ko jot def la ko xamne diine do na ak jang yalla bo ci wutal ngir tele wutal ci ko xamne dal sax xada ci dal lu ñu bëgg tam nga ne jëf ko ndaw dañu nit ku bax jangal kat aw xaar war nangam bu ñu mënta rendi mu lañ yow mu leen rendi
4: jigen war nako def wala goor rek
3: war nit na rendi ana gone bu xamé man na rendi jigen man na rendi ko na rendi ku ci nek sam xaram nga rel ko bop mo gën boko mënul nak boru ko ko dafa xena fi nak rendi jigen du fi arwaye tekki wu na shara moko tare ay bu dene ko ragal ko xana xamne boko na ni man na rendi bu dag ndax ñi wo ko yit man ko def mo la sant ñu wandi la
4: bokk mi mu ne ndax dana doy ci tabaski benn tabaski ci ki nga xamne dafa nek ak famille manam mu ray men xar yéene ci famille bi yëpp manam par exemple borom kër bo xamne amna ay doom yu am ay borom kër yu ndaw ci biir kër ndax sañ na ray benn gàtt boobu dugal ci njëlës ñëpp
3: waaw dañuy wax ne tabaski jëmm ci la njul bokk ndaw yi des ko bokk desu bokk njëg manam ñaar nit duñ dajé cotisé ko ñu joxé dara wala ñu dem ci kër ñu may won am xara ñu ñaar ñu ne nga bokk tabaski buñ ko rendé kenn ci ñoo mu tabaski
4: téba jëral bu kenn lay doon
3: jëm ni xar mi kenn ko mom légui nak man nga ci boole kenn ci yéene mu tiaba di wax ni nit man na mu xaram ne sama xar mi man ci yéene diw di waye nak ñu ci yéene dañ ci sat nañ doon ño xamne fa nga bot lañ té bokku lañ té yéene bokk kër bu ñu dëkk té yalla ñu dundal ñet saati bu rewé donte dundé gi wër la ya ko tawé sé mag wala sé rak yu ci kër gi dundal la wër la waye nak ya ciow bo wut leen dundal sama na xar mi man nga lañ ci yéene ñepp donte tabax ci digal la won ci ñoom ndax am nañ wacc na lay ma fa sa soxna man na am tabax ci sunna la ci mom ndax am na lu tabax ke waye boko yéene ci sa gatt bu wacc da na am tiyaba dom jo xane balex na dundal la wër dundal ko ya ko jé ya ko dundal amna yit ni ni ligé amna la moy jëndé boko yéne ci sankhar wacc ko kon nit ki waye nak sa toy da ngeen bok jëne kër bu ngeen dëkk té ya leen di dundal té ay bok sa ngabot lañ wala ñu soxam dal bamé ñam xay ni ñu ngi té yéne ñuk man nga yit lanen dañ ni sankhar ngi soñu bo ben menen xar mo xane mom ko ci bëgg yéene man ko tay yéene waye koku mom yo bokko ci man xar mi nga xane yo bokko ci ko ci bëgg yéene donte jambur la man nga yéene ki gëp ñu bëgg sallallahu alayhi wasallam waxane bu ñu tebe ci ñaar la rendi won bu melni ki waxane ni mo ak ndabotam ni ñu bëgg tebe ci mënu ko ci xéetam am na kon tay nit ki ñam doole man nañu am tiyaba seen bop waye rendi meen xal mo xamne tiyaba ji lañu yéene képp ku bëggoon tebe ci mënu ko waye nak yow yaa ñu yapp nak tiyaba ji ngay bokk ñom ay sa bo ci bu yéene ñaan yapp yaa ko mom li ñu bañ dal moy ay nit cotisé ku la joxe dara wala ñu dem barab bi mooy nga xamne yéne ko bokk
4: ko dal kenn ku ne joxe dara tamit kenn ku ne genn xaaliss ñu bokk jëndum xar loolu moom dagam ci doos
3: ah buñ ko defé kenn ci antos ñu neex
4: kenn lu ci antos
3: ñu neex
4: waaw bokk ñu ne ndax dana wër ci nit ki su fekkee dafay ray am tabas ki mu rayal ko ko xane ku faatu
3: ci masoob mari dañuy sit tabas ki ku faatu lu dul ne moom ba ngay faatu daa batale woon ne tabaski gi ñoo gat xar mi da bëgg bu dikkë ñu tabaski bo fekk bo fekk loolu bëgg na ñu wër ko wala mu denkané woon na non da fekké denkané wu dara ya jek jek ci wala na may raay xar mi raal ko sama bokk di mu faatu loolu li ci sibli ci masal lan na ngon ko ndax li mu wax ni légui xar mi nga rendi di ci yéne sun njabot bu la nga yéne ci njabot gep ni dund ak ñu faat sey way ju rek sey ma rek ñu nga xam ñepp ñu yéne ci kër gi xey nak ñu bokk njabot gi faatu ñepp mën ngeen yéne ci xar ñu dund ak ñu fi nekkul waaye ñëpp am tiyaba ci tabaski même xarit man nga ko war a yéene ci ñun ñëpp waaye jëpp jël xar ne xar mii kat dugg sàngam laa ko tabaski loolu makkaroo la ci masa
4: bi macha allah bokk ni mu ne mom fekke dama jënd am xar ngir fasiyene tabaski mana xar mi faatu wala ñu fatti ko ndek ma koy ren manam lu may def
3: udat na ne
4: da japp na dama taxé
3: kan menen bo ave menen baxna bokk wut ya ci dem ya ndax amone yene xeyna yene bi ñu yalla waye tamit bu ñu
4: wala
3: ndax ren ko xar bi amna yene nak ci dem tous ci yow ñu fatti ko ak baay menen utat na ni mel ni ñu am xar mo teul ko ayen tank bi dab ba tax ni ñi yandi xara bi la gis ko xamni day ñew diko yëkëte
4: doy na xam day doola
3: joxal waaw yoy pour bis mo
4: ba dama dama ñëk ni ren
3: day ñëk ni ren mu tut mu tut la na baye xal mo tax diko tan man
4: na baye
3: ah di ci ki ba nga xamni ni dana baye xal dal waye ko xamni mom da nga amul lu yene ji fa galan ko am ca wutatal soko mané ci na
4: bokku mu ne dafa bëgg xam ban waxtu lañu wara reen di tabaski
3: tabaski xam nga ñet fan la zaam fukki fan ak fukki le fan ak fukki ben fukki ñaar dana bu ñet dina ci gën bis bo wonak mom rande gi moy bi imam rende ba nopi lu moy sunu mosab bu ñu jullige ba imam rende ku delu su ko man ga rende mo tax ñu bëgg ilman yu baal am xaram ci jullige ko bu julle wona khutba rende gatt bi kep ko dem su ko xam imam rende la ko xamne amo iliman fi nga nek da ngay natale iliman ji li gëna jëgé
4: dëkk bi li gëna jëgé
3: waaw dëkk bi li jëgé nga xamne ñoom kat sangam la ñaan rénd xaar bu heure bu jëfé bu dé légui sa jëfé ko légui mu téléphone ngay waté waté ko fu jëlé war nga na ko sa bu imam rénd rek ñoom ko wax nako so am nga ko def su ko défé bu la ngay gis ñëkk bi yeneen bi ci nak sa bu fajar jëfé xaram ak manam guddi la kenn ko ci guddi kenn duko rénd xatal
4: ko bi ci parce que ba ci suba sey
3: bo ray bo xé bo jëlé so bo ray mu tawsi ren ba ci ñu téléphone bu yand bi xafé so mu tawsi fat bu dé yéna jam
4: bu dé yéna fan yi do boko ray guddi
3: wax parce que ñu wax guddi bi ci yépp
4: ginaaw jant bu fank lay
3: doon waaw wala bok mana sopu nañu jaaje do fek
4: sopu nañu
3: waay bu fajo xafé jot yeen bi si mën nga rendi waay nak li gën moy ñu ne bu jant fek
4: wa mbokk mi da na tay xaw nga ton laaj mu ne lan moy atta ñi raay dafa rendi ñëk imam rendi
3: ñu wut yar nañ xaar way lañ waxon kale kon mana bu jowon ba rendi iman dama na am menen ne wutat menen bu ko defut am na ndaw la amu tawski nak mata yeb man na baye xam
4: bokk ni mu na fekke dama rendi sama xar fatte wax at tasmi mala fatte wax bismillahir rahmanir rahim ci fimay rendé ndax rendé gi dana bax
3: dana bax waye nak ne baye xel yalla mom wursi ko fatte waye nak bu fekke fatte tax waxu mom te bax na waye lang dañ ko wax mom bu ko defé du bax
4: ki lolou la nga tontu war na won mu ne nak lañu rendé ci sharia nek na moy li nga waxon
3: waye ni mom dañ koy teur te deetu jamon ñu rendé ko ci kanam dag wada ji ak xol am ko lolou mom lu ñuy tagat la mëna ko anam gaay ñu ko def ba de te jaru fofu ñu jaar dañ japp ne medd la
4: bokk mi ñu ne su fekke ne dama am ngenté mu dajé ak bisu tabaski ma yor mel xar naka lay def
3: jox ko ci lenn
4: mu ta boore ñaari
3: manam ñaari jamm yalla yo xana bu ci nek dañ ci santane tour dara ben munu ci wutum ram ben munu ci balé morom koku lañ ci bëgg mu wutum xar ngi tubaski wutum xar ngir ngir ngi tudd bi su fekke ne lenn la ko dafa mu tan ci lenn
4: do da nga ngenté wala nga tabas go rek ñam xar mo mu ta boole
3: waaw suma la am ñaari ko na moko mu def ñaari bu len ak ciet nit man na rendi xar mi tabaski ko ciet la ko seen ndax tabaski ciet darnde lañ ci santane way santane ñu ci rendi la waxe jëm ndal bu ñu xew wutila rob bi ñew ñew ñew tolos kër ñew ñew ci rele ko bu day ngent nak dañ ko santane tu dal santane tour dal ci ti tolos ki ba tax ñaar mo ñew wutal bu doon fi ne ak ngam ngam wala ak seet bu fa ñew gattu tubas ki bi man na setal gan gi
4: lolu
3: kon jëtale dakk ci tubas ki ci ngeen do ko ngeen dox ba ñaar gatt ngeew
4: ñaar ah re gaay mo ngi ñam lu tan ci far bay itam ci bokk yi mu ne mara lan moy atta aada yi nga xamne day gis ñu koy def dal ci lenn ci nit ñi ci bu ñuy rat par exemple di jappal xarmek ak jël deret ji diko laal laaral gone yi wala ñukoy laal ci seen jël yi mara ndax lool ñu ko duko l'islam gu sey
3: wa bu reetu deret ji mom sa wala xam nga ndax damul ma soxla yépp dara joo xam ne ab gaañu gaañoo ko génn soba la kon di takkal ko boofu soxla dégg nañu te tey ko man ñi dugg ko def ndax fu ñu dakk dañ koy war dindi xeyna jappul jappul nak lañ xam japp mom ni dako def lu julli ngir laap ñoo ñu may mënu ñoo laap xeyna jox ko ndox mu naan lepp ci yërm yërm ko la dugg jappane marna nga di ko rend ci kaw ma rek gën xeyna melna waati mu naan baxna waaye jëde yëpp na mu ay adala yo xamne du diine santana ñi dafa def waaye dal jëm ni rendiko dara di gas ko sul mom fess ko ndawal gi jëfëndiko ci lek ci faraxé ci maye ci ñel ben gi dañ lan tay dañ ci def ci ndaw tobus wa jinaabi sallallahu alayhi wasallam taxé digal demay sama dëcc
5: ñu dëcc
3: waaw xal legi mom ci ñi nga xamné kër gi day bari ñu mëna tobus ki fé lu mbari bari mëna bañ yaqku legi waaw dañ ko jariñu bu ci def nak lu bax lo bi ci saraxé ndax joxe aw ñam baxna xéena baye xel ak mom sarax ci ko xamné du julit ndax jamm yalla la kana mu bok ci jabon nga am kër liggéey ga bo xam da am fa nak ñu julit bu lek ci dañu lek ci mom kawuñ ko waye bu de nak dang ko jël den jox mom bayal xel ni ak lu ñuy jox ak jul ak jamm yalla da am ñuko yew ñuko yewut mu nda ca baye xel
5: jox mi nak bi xawna ni rek bi nga tontu mu ne day day laaj ndax dama dagal tawkil keneen ngir mu rendil am xar manana ci
3: jëne waaw nit bu ko mënul waye li gën mom bu ko mané nak dafa bokkum ki aji tabaski ji mo xam gor lu mo xam jigen la su ko mané nak dafa bokkum moy sunna su ko mënul nak la koy dor daflu waye bu wa nak na tan nak kim koy daflu
5: mu ne tamit mbokk yi mu ne gis nañu ngay gis ñuy rendi lu ñuy jël seen loxo di ko teg ci mbaggum kuy rendi
3: loolu lépp yëg ndax am na ci ñoo xam ne bu dee jigéen la teg loxom ci góor goo xam jàmm rek ñëm dëgg na dama da bàyyi xel waaye liñ di wax mën naa teye mën naa teye mën na ko teye
5: mën na ko teye
3: xam ne xam taxaw rek xam ne moom moo ko moom ki rendi it yéene ne dafa rek diw ñu la rendi doo ne ci
5: mbokk mu ne naka lañ ñuy séddalee ndawalu tabaski
3: waaw ndaw gi bëgg nañ ko ci farax moom ndax am na ñoo xam ne mënuñ ko te bisu mbëgte la kon bu saraxee lekk ca denc manaa nekk mën na ko def ñetti waaye sarfu ji nag ñu tolloo maa daal na am ci loo xam saraxe na ko na ci am loo xam ne moo ko xëyloo moog jawatam mën na cee denc itam mën na cee may it xam nga li wut la saraxe may la mooy ki ngay may aajowut mën naa am tabaskat ni yow waaye da bëgg rafet seen diggante xëyla mën nañ yenn cër yi loola ñenn ñuy séddale am sa goro wala sa mbokk moo xam ne nga baaxoo di ko jox dara ci ndawal gi nga may ko lu mel noonu ci buntu boobu xa dafa la seen diggante ak joktu sa mbokk la waaye dara nekk ci
5: tanki njëkki yeeg
3: waaw waaye bët bay ba ñëngi dama doon àq nga xam ne moom
5: manaaaw
3: danga ko war a jox bu ñuy am ci manqui mi ne tax mu manqui ñu xam ne yooyu moom taraane ji ñuy séddalante la bu ci aada xóotee dafa yàq bu ñëwee dafa aada la moo tax lu gënu sax jël feen rek jox ko feen ba nga xam ne moom da nga ko jox ndawal mbir yàlla waaye am na ñoo xam ne daa ko dañuy séddli gàtt bi tànku diw xolub diw fàllaw yi diw ku ci nekk ñaara bon appétit da ci def
5: ñaari laaj yi xaw nañoo niroo mu nekk def ne ndax dana dagan jaay dara ci tabaski yu lu mel ni der bi wala dana dañ laaj bi itam mu ne ndax dana dagan nga jox ci am tabaski ki nga xam ne moom moo la ko doon feesal nga di ko jox baat wala nga di ko jox
3: waaw xam nga tabaski li ñu wax jaamu yàlla la kenn du si jaay dara du ndawal gi du der bi yow mi tabaski soo ngi jaay dara ndax da ngay jaamu yàlla kiñ ko may nag dara yi kiñ ko may wala ñu sarax ko moom bu ko neex jaay ndawal gi ñu wax ñu fi nit ki dañ galowaan wuñ nga sarax ko mu am ba defal su ko neexal gis mu jaay ko waaye yow ñuy rendi lañ wax ne bu jaay dara ci gàtt naka noonu bokk na ci jaay nag nit feesal la ko nga fay ko ci ndawal gi
5: boo ko defay moom ko war a fay xaalis
3: waaw da nga fay xaalis wala ñu loolu ngeen jubo rek waaw nga xam moom waaye bu fekkee day jàpp ne ku fees ku rendi fees mooy jël baat loola fay la kon yow da nga ko fay ci gàtt tabaski ba tax loolu it mën na bàyyi xel ñii baaxoo rendi yëpp ñoo xam ne bisu tabaski moom bu ñuy fayeko nañ leen fay xaalis wala leneen waaye bu ñu leen fay ci ndawal gi bu fekkoon nag moom da nga ko fay la nga fay ba noppi nag gis ne moom faqiir la nga tànn ci ndawal gi jox ko muy sarax bi mu war a def dal nëpp su boobaa nag moytul li gën mooy bu ko jox li nga xam dañ ko aadawa joxe mun ngaa jël feneen ci ndawal gi jox ko ngir mu xam ne moom kat lii di ko fay nga ko li nga ko war a fay loo xam ne boo ci dalul seen dara it jot naa xam waaye nag bi sifatihi faqiran aadawoo mu mën ngaa jël ci ndawal gi jox waaye bu ñu wax nañ ne ku fees ku ne yaa jël baat kon maa jël baat bi wala ko fay ko tabaski di su tey dara waaye nag ñuñ ko xas may moom buñ demee seen kër ñun loolu neex dal loolu neexee denc loolu neexee jaay loolu neexee saraxe
4: bokk mi mu ne ndax dana wër ci tabaski ki nga xamne mana téwé wut julit yi and ko imam ngir ngant wala lanen lo xone moko tétéw ndax mo am tabaski dina wër
3: ah kay xam nga tabaski mbir la julli gi mbir la julli gi mom sunu makat la wotam bëgg nañ ko dafa ay ku wuté bëgg nañ julli ko su kër yow dom way do xobbe nak ay julli ñaara ka to mon rek ay tabaski mom nekkut ne faawu da ngay julli gi dor tabaski dañu diglé julli ci bis bi diglé ci rédé digi nit julli gi warul len sopp na rek ñu def ko ay warul len ci tabaski sant nañ leen ko duñ ko santé gol gono yi ndaw yi balé ko ko julli gi warul len dañ ko sopp ñom rek waye am na ñu doon gëré gëna gox sa mënti julli gi ndax xamni dara ko ko du jogu ci jakk ci julli gaay mu julli te ba may alal tabaski sunna la ci mo tabaski kon ñoom ñaar andu mana do do ñu takkalo yo xamne nan faaw bu julli jé lay tabaski bu julli gi tabaski
4: bokku ñu mëna lan moy attay séarar yi ñu gis muy ñëwé def ci bisu tabaski muy sék geek ak mel ndew nan yeen ni
3: xam nga bisu mbeccal bisu mbeccal nak ya rafetal digënté jam ñi dañu rafetal sun digënté sen borom waaye rafetal sun digënté sun mënu jam julli gi julli ak di kan jalla diko bak di kabbati bisu yi lolu yeesal sax jokkol ak sa borom la waye faraxé yi ñu def haddi yi ñu joxé ak may gi ñu may ci bawal lolu rafetu digënté jokk bokk gi la yoy mom ci bari nga xam lepp lu tax bokk gëna dund gëna dégg lu bax la ndax bis bi mo toll na mo bëgg ni ñi gën ci rafetal lepp lu man ci wax ñok kon ci boré ndaw di ci lay ndewal fa ci sax téwul ko jarasum yow boré ndaw di ci fokat wayen ci téwul sallallahu alayhi wasallam sayyid abubakar moone jikri do salam fet ñaari gëna jigeen ñi way mu gëdd leen waye do salam da ci dina ko bayi leen idla ci degena kon bisu id gone yi fo di wayantu tere yi ndax bis yow mel na bis yow waxa dañu bëgg yépp woné ci afkar manam man ci solo yéru rafa ko solo ko sa dañ ko tay manam kenn wu taxay mom solo ñaaw te manam mi ñaaw ay mel karam yi yalla terlo te mo ngi jago dafa ci ab jilit wala bis yeb ko am yere yes mo gën nga sol ko ko bu sol la nga rafa ta
4: bokku wala ndax dama dagan ci jilit bi muy gas ay pax yo xamne day nek ci yoon wi ngir ci fan ni ndawal yi yaq yek feudal bi yek
3: xam nga lolu tan ni sunu lat ndax bayal xel ni sa bu nit gasse am mbedd ci mbedd dara daana ci law mo nañ japp ni waji gas bax moko ray day xawa

0: lol ba da nan joge fofu di dem di wet fe di ngi jamu yalla bo ci bolé itam yenn khat khat liñ ko dan khatal nga xamné jaxase giñ ko jaxase won ak soldat yi fofu dafa metti won lol ba jegi deew ndax bobu mom manam jëm go xamné jamu yalla julli ak japp waxtu nek ak moytu sobé moytu tak yoy yep koy bayyi xel ba manam jikka gi ci am dafa yémi ba nopi ñu bolé ko ak ño xamné dañoo tak di tukh di nan yamuñ ci lolou dañuy ñëw bu ci kanamam sax diko xër cigarette ci diko buut sangara ci né mom señ bi netal na señ mourid kharibou su imam gédé né ko agon nañ ci gaana way dañ ko daan def ci rombi té mom dafa manam abdallam comme manam soldat ni ñi dëkke day nekk ay lal yo xam day nekk manam day tégalo yoy tégalo lay doon waye mo amona abdallam nga xamné bu bëggé julli day wacc dem japp ñu ndax señ mo ñu xamé manam daawul julli ñaari julli ci mëna japp ak lu xatab je lu xat julli gu nek ak njappo da wax ne suñu borom day bur bo xamne ken waru ko jox yap wu magal yap wata bo ru bes tax nga ko wara jox señ bi suru neena ben bis day ataya ba soxla nana ñu andul ko nana joow neena mu dal di muñ ne man duma jëfëndiko seeli diine duma jëfëndiko seeli nana neena xamna bobu da ba gëna jangal waye seeli nana sax xamna ñuru ko seeli diine yo ko ñor mu da na ndax xam ngeen li seeli diine ñu ko dem mu ne men njapp nga julli ci ñaari julli balu ko nonu mako def lolu mom wa neena benn bis nak mu ci biir neeg bi fofu ci Libreville bobu lu jitu muy dem mayam señ bi ndax fa Libreville fa la ñëk waagi def ay wër legi ñu dal di tu benn bis gaanu way gi bari lol ci rom yi fekk dalam wi nga xane mom la daan mom lay sol dal wi dag ñun señ joko netal señ mourid khari ñu netaliko neena muy gu defé sa bu def ba manam bu bëgg wacc rek xalaat jaar ci gaana way yi dal dana ko tiss lol amna ben soldat bo xamne mi ngi ko observer fele diko xol ko xol bu mu yag xamna yalla def na ci mom ñewante dal ndax li gëna yéme ci tukki bi moy non yi nga xamne dañ ko daan umbul mañeel diko sonal diko bundu xatal dañ bi do netti bopam ne ak sax hatta sax gabuna yi nga xamne sax ay yefam ay jefam da len daan yéme bañ ko daan reytaan ak yoy neena li ci yéme moy luma ci way man di def suma soxla dara bas wo ci ken ne ko kay defal mako neena manam du ko gëme day feux daw melni ab mourid bo xamne dafa joxe bop wa lolou xam nga feñ ci gal gi digënté docteur gal ge ak deg wax mbare wawu mi netti xeyna señ bi da day wax nañ teb yoyu ay koron dañ ci waay lolou lepp yalla da koy dogo tagatal nim ko tagatal ñi ci jëri ji non la ko tagatal ñi ci geej ji hatta non yi sax nak wali radahum turran la wax suñu borom moma len tagatal ñum ñep wa am nga wali karramal janba te mo tanal sama gal lolou ci xasi dag radi tu gogo ana maam ba gogo la ko defé neena nak bi nga xamné soldat bi gis na lool nak neena mu dal ñu ba ak ci man dal jël dal wi dem tak ko defar ko bam ba mu ñew jox ma dal wacc dem japp am na ko kay mom ñu jame tok neena lool nak ben bis nak ma tok bam yag dal mu xawa melni lumay naqari sama xol sobe sek sangara sek metti dafa metti neena te man ma baay ma xalaat ne man kat ñaari malaika yi nga xamne ñoo tong ci mbaggi soldat yi di raqiba katit ñu sel lañ ñu bañ sobe lañ te teewul ñu ngi and ak ñom di muñ sobe soso ak sax manam lor gogo ginaaw ñong koy muñ nak may ta warna ko mëna muñ wa la fofu fi mi xol rek neena ma daldi muñ lola nak mo muñ manam dal koy muñ dal ngir yalla manam nga xamne nga sakatu yaab rek ihtisaban na wala kilef non ya suñu dara neena ben ci muñ gogo nak ben bis ben suba teel lu jitt beud set ñom ñu genn soldat yi di dem ci seen fiñuy defé seen mouvement seen entraînement yi nak lañu genn ba sori xawa genn dekk bi rek xaar jël xariya tuti rek yalla mudi ki ray yi doxon seen digëte kakhlu badrin malaika yi am te fat buñ fat ni malaika yoy xam nga comme lu ñu tepp jéewal ji seen bi genné makk bari rek la suñu borom gëdd jibril ak ñu andalon ci ay malaika te ñu won badr ñu ne xeyna man na xeyna lu neew neew dana man ñett jini malaika waaw ak seigne bi sax ñett jini ci mimi yeba anis alfun wa alfun wa alfun badro jefan waaw da nga ñooñu ñooñu la gëdd ni leen sama jaam bi kat bokku na ki liko genné ak njabotam genné ko am rew moy xemmam seeni daraja ak daraja sahaba yi xare won badr ba tax mu jaayante yoonu ki boole naal nak mom na ngeen mako wetlil sa bo xamé né non yi dem nañ ba jéggi dayo ci lor giñ koy lor na ngeen feñu non yi xuppu leen bañtir ba delu ginaaw nga xamne feñu gi ñi feñ non ni du ñew di ngir di leen alak wala di leen ray wala yoy ko xay kitabullah am nga wonu san wa wa wa sulbar yo nga ci asiru xam nga asiru mom moy mbotum geej gi sax mom asiru moy moy mbotum geej ka xane ba beeru ñeek bi kep señ bi da ci résumé tukki bi mom nim ko gisee dafa wax kitabul bi ne mom sababu zahir sax danaka manam ba ki yu ko wa taw mitel ko waye dafa japp ne suñu borom ko doon liggey lo rek ndax lolu ci beeri we mu wax banan man sayyidani ila bilad naiya wa nala fiha fawqa sam'i sari li fini lolu yalla mo moma yobbu fofa motax ci asiru ci beeru ñeek bi nga xare ñet asiru yo ci nek bu ñeek bi moy do doxu sahir bi yaane mom la tuba bi gis ak ñun ñi xol ci sahir rek lolu lañu gis dede bu ñeek bi almaju bob moy biko ñor mom motax sax bob sax lay la ñeek tuddu wa moy biko ñor yaane moy manu asairu ruhi wal batini moy dox bir bi dox gi mu jëm ci yalla te bo jang xassene ngay deg mu wax lu bari bari sayri in intaha ila allah wala ni muxtar nangam moy asiru mal abrari ci moy ma ngi dox and ak gaay yu bax yi yaane kon mom dox bobu rek la i'tiraf tay i'tiraf hina asiru ñaari ji nak doxu sayir bi waxtu may dox di war ci fas wi a'unullah di yeki sahar ga di wa mu ngi di wacce ci bato ba dox bobu mom moy bi nit ñi gis nga xamne moy lecture manam amatu nas wa dhanna al-ida anni hunaka asiru juji nak moy nak tubab bi ñom li ñi xol ci tukki bi moy ñom dañu japp ne man seen manam prisonnier la dal waaw asiru wa dafa wax ne seen bi netle bimu ñewé ndar la ko tambulé la tambulé dal di way beedu ñëk wi wa seigne ahmadou ndjay ma bey wax ko ne ko nang ko waxtu mokal damay dem na dis wax mi saka sax andi ko ci jaw sa koor bismillah andi ko suma ñewé da la wo do fi faatu digënté bi kaw ko kon gëna wax ne da ngay dem way xam tane dañu bisuat wa légui nak bi mi dem nak da ko motali nak ne manam ni niñ ko netlé day melni nekkul ben bis wala ben waxtu day def fu mu tollu ndax amna ci beuy yo xamne boko jang da nga xamne mi ci bir geej gi mom وحول النصارى والبحور تبور واحدا وحول البحور تبور بوم من كبير جيجو لون
1: نك من لا جاب
0: سيمي
1: ديكو انتسيبي مان اندي مين كوكاي وونه بام ملني ماغا فوف موم لوخ سي بيو
0: تيديمو
1: اندي سار بي سورت من ربي لربي موحد
0: واو واو
1: وحول النصارى والبحور تبور
0: اندي سار اسكي
1: دمو دوندو فوف
0: Eske li nga xamne moko yob mayam ba nak seigne medawin ci alminon miskiye xista bi mi netli ni moy feñu ahlul badr gi bi le su borom bolek seigne bi tan ko ne dañ ko def ni ko beugé ya marsiyul kafirin bi feñu gi ñeuk feñu non yi moy fofu ci libreville ci tukki bi xena am ñu xamne feñu nañ jéwal waye ci li seigne bi bind mom fofa la ñëk feñ ci montagne sen foy feñ gu fess ba ni ngi ko bindé ci khassida de nga ayé sa ak yeneen bëñ sa yastara dil munala da liber wali waaw ma ngi ci ñu yastara dil munala da liber wali man qada li ma ghaba an kulli wali dal koy firi ma ghaba an kulli wali yit moy li qada ahla badrin usuda waaw lo xane wër wali musko am moy wa matal ahla badrin ñi dañu nek ay gaynde وانا الي قاد ما اشتهى كل ولي مدحي خير الخلق في لبر ولي وانا ملكت ربي لدى لبر ولي كليتي فالضر ذو تحولي للمنتقى قدت لدى لبر ولي ما قاد لي ما غاب عن كل ولي وانا كو عربي بري بري يوت بي سيد ملام دي نيتلي فوف نك نين بيغا خاميني اهل بدر فاجنا فاجنا تبابي ولا تي خيو خيو تي بري سي بان امنا سي نينا سيد ملام نين بوبو moy koor gi señ bi ñëk wooré fofu ci Libreville fofu sax dafa def xawana table né ndax Libreville ak Gabon xeyna benn tour la xamna bobu jamono yoy xam nga information yi mën na baña dess ci mëna dess ci ñom wayé ci ci li liñ ci déggé moy né señ bi kon koor gi ku ñëk fekk Gabon mën na ko wooré Libreville ndax señ bi dafa né bimu wooré jité na am mbolo mu neew kon amna as mbolo su fa néwon waaw waaw ba ko xolé waaw nga xamné ndax loolu kon dala mat juroom benn wër yo xam def nako Libreville ndax dañu wax digënté ñett wër ba juroom benn wër so xolé digënté manam Rabiul Sani ba Ramadan wala ba Sawal day dal nek manam juroom wër juroom benn wër Libreville néna lolé motax nak bañ woré rek lañ ko dal jëlé fofu nak jëlé fofu yobbu ko nak mayam ba xana ko mayam bañ ko yobbu dañu gis né fekk na jëm nañ nak ay fexé wa lu ko lu melni fusillat bobu ñuko bëggono def fétal yoy yëp ak ak lu melni yër mom ñuko gassalon yër mi señ bi daaw rek andi ci ñaar yu am solo ci léral na bax na xeyna wu ci bu jaré ñu andi hatko amna solo lol légui nga xane ci la waxon beetim yoy mi ñu ne kon nañ xol manana bërepp bo xamné dana sori dana ruxé banu climat ba dana hostile climat bo xamné da fay humide lol am manam rutuba bu metti di taw taw bu bari am ay godd am ay yo téré bi so gisé makoy gannaayo moy kiko def mom di war wax sank señ bi li tax am bindu wote ak bindu gaay gi def mom day netti ciona yim daj gabon té mom bi mi dem gabon 1937 la dem gabon manana señ bi jogé na gabon ba am fanwéré tak juroom mom mu soga dem gabon mom ki nga xana ala al fasité nit ko baax la won na am ndax ben xex kat la won bu mag bu nekkon Maroc tuba wi don légui man dul ko dal ko exilé gabon dëkk yim nekkon sax dëkk yu ma xam ba dëkk la yo xamné bokk lu dëkk yi señ bi néwon mom dëkk yu lo xamné yu vilé normal wa ndaw ndax mom biñu accé dañ koy buñjalé mu gis ni ñolé xawna metti ci mom mu ñaan def intervention ñu jëlé ko ñolé yobbu ko muyla muyla goga fa la def lam danaka lam def gabon lepp te muyla dëkk bu mag la bo xamné manam par rapport maay mom mom wa fini ni suma xamna señ bi dama bañ dug ci da way fini bo xolé xass dañ mi def di netti xéeti jargoñ ya fa nek tay tam tay loré ak xéeti sigi sax mom lay tuddu sigi señ bi da wax né señ bi gëna mom ma amutone sañ señu dindi ak faxas sigi yoy moy xéeti tuba bi ñu ko dañ woyé sig mom fi ci ay woyé mi ngi tuddé jarasib ya ci jarasib mom soko déggé xamné mo lo xamné lepp manam microbe la microbe ba jéx yu ndaw la yo xamné ñun ñi su xamné sax biñ démé gam mo yagut amna ci dëkk yo xamné bo xamné bo toggé tuti ki suuf ci dañ lay ñëw dugg ci biir tank dama ni xéetu sax lay doon wala lu ko xawni lu waye daf bu dugg sa do ko yegg té bu duggé ci bi day nem day mëna bayyi fa toké pour ñu dindiko ma am ci bobu jamono lu melni pousse lañuy jël pousse xoxati ko diko mu ngas diko xëc mom nak da ciy netti nak manam yox lu xoromu gisoo ci boy di sax mi nan wajara sima tusbihu susa sus xam nga moy xet mak nga xam ni day manam day yak wajara sima tusbihu susa sawda walakin sharaha zuktimali neena waye limi tuti ku amu ay la aw ayam da dafa mat ayu mat lu reey la waye di diwul nak lim ci tek qirimatil luhum qirimatil luhum neena ñom dañuy bu ndawal ndawal nit la tabtaghi ghayra jusumil wara gis nga te duñ dund lumay man ndawal nit rek makan ihtilali khafiyatin kin mën leena gis dañu neub lol kal jinni kum jinni ni nga xane kin mën leena gis khafiyatun kal jinni lasta taraha do leena gis khariqatun dil jild misl an nibal yi nga xamne fettu guñu buñ la ko sanne buñ ko sanne nit ki non mu duggé ci mom nanu gaaw non lay xotté yaram nit mu dugg ci mom te señ bi yoy dugg na ci mom bam joggé ci geej gi ba ñew senegal nga xande tok bu mu yag rek manam ñukoy génné da daw suñu france je ko daan mat muy muttu ya ak yoya manam goddu yoy nga xamne daan mat nit muy nelaw ba faatu da ko daan netti ni sallahu ba fi mi wax ak yeen ma nga yegmiti do te bo fekk na mu ñibi suñu yag deglu nak bu waxe lo bagal mu ne bu duggé ci tank bi ba tag ci wala banen ci neena su baba tatruku rijla ba'da tuli anai wa hiya mislu almisfati wal ghirbali akum abtame lay mel rek dakoy lek ba day yarax mune man yurid ma'radan min alhasharati as-sudi yaqsid limahbasi wa ma'rifi baram mom day melal fim dekon lay melal de ni nga xamne non la fa yoyu bare yoyu dox xet ramat yoyu ba ci jargon gi sa dox yu tuddu ba maqsad yi ba la ki def ba ci yoyu day wax ne wa azizul ba'udi yanqiru fil uzni azizul asmaki fil asali neena yoyu buñu yuxu sax day melni jinn yu yuxu ci bir geej day danaka day xaw fuk say nop du kharatima neena manam yoyu nga xamne kuñ mat ne la wa fatu da am ay ab comme ñuux bi nga xamne mom la mana ñay di am mune nak zukharati ma lasuha kal baraghisi kum mat day melni manam mat mola mat wa fi shaklihi nakal afyali ci sen forme comme ay ñay yu ndaw lañu mel sharibati dima'i dañuy nan ay deret mulqihati aljismi dañuy piqûre ñak manam yaram wi bida'in ci jangoro jo xamne idha ta'atta udali bu xasse ñew ba occuper yaram wi day nek da'un udal moy jangoro jo xamne day teud docteur yeb suñu ko dund té mom fim nek ni mom dafa normal dekk bu mag ñu ma défaral ko ab neeg wa défaral ko ab neegam neeg bi sax bi nga wax naan ñom manam neeg buñ ma défaral sax xeyna mënon ma am neeg bu gëna bax bobu ndax sax digg na sax ñu ngi ci fayoko ab manam location bo xamna sax man xawma ki dara ñu ko leebu na fi diko fay wa way gis nga yu ba da ko wax man ko nonu dama ko andi non rek pour ñu xamné yi ki fadwere at ak juroom fi señ bi joge la bobu la fa dem bo soppi ko na xam nga bu baax waaw kon yoy yep nak tax na ñu ne ko nañ tan mayum ba jël ko libreville nak yobbu ko mayum ba joju dañu japp ne señ bi mi ngi fa dem ci xeyna njaal be lu 1896 bobu ndax am nañu ci archive daw jeeg bu ñewé mayum ba amna archive yo xamne gis nañ ci li ñuy tuddé ay bon de manam bon d'achat ñom nañ ko tuddé yo xamne dañ ci wax ay manam xéetu produit yo xamne dañ koy jëndal señ bi ak sambalawé néna tuddi turu señ bi ak turu sambalawé ay ciéb ak yo xamut ci ma 50 francs yo nga xamne mom lañ ko doon jox donte mom dawo ko jël señ bi dawo ko jël waye ci njalbeen gi mom ñom dañ ko daan def ay xéetu produit diko jox légui nak sa buñ bindé ko kiko bind moy ki nga xamne mo nekkon ci poste mayum bobu di rendre compte kilifa gi nek Libreville ngir koku mëna rendre compte ki nek Sénégal ndax fofu la fay gi di joggé fofu la koku moy fay muy ñew né nga Gabon waye ci bir bon d'achat yo di nga ci gis ay tarikh ay date yo xamne dina woné ni señ bi manam mois de mai ak ay mois de juin ak ba ci sa avril sa fekk nako di nga mayum ba kon mayum ba dem bu fa démé nak ñu yobbu ko fofu nga xamne fa la de nga mission catholique bi nek ñu muy fu yagg fo xamne sax bâtiment ya fa nek wala jëmmi mission bi ci bopam mo ngi fa ñewoon en 1888 moy ma danaka at mission bi sañ ci Touba rek bobu da nak lañ fa ñewoon nga xamne kon yagg nañ fa mu nek ci seen biir dekk ak ñom am fa colosse bo xamne colosse ba yu Yalla dogal na amon nañ tawfiqi ci wéru novembre 2000 ñu and ak gori Yalla Cheikh Mamadou Moutlass baay bu baax ba ñu and ak mom ci avion ba mayum ba wacc directement lo xamne kenn musu ko am hatta ba fi ma waxe yow amul avion bo xamne day joge Libreville wacc directement mayum ba wala baay me itam yagut japp na amagu ndax mayum ba piste ba dafa doon piste bo xamne manam dañ ko baliser wut bu baax te amul lumière bu doy ñangi fatlikou at momu biñ démé manam ñetti avion lañu ñamoon avion bi señ bi nek nga xamne moy avion présidentiel bi bobu señ ka fa nekkon président muy bongo dako bolé won ak ki nekkon ministre de l'intérieur nekkon maire mayumba jokko yi dem manam ki nga xamne li nga xamne mo nek président ki bopam avion bopam ñu and ak señ Fallu Baye Fallu Bousso mais señ Allé Youssou Ndeysane nga xamne yoyep sax moko dox moko lijeenti fexé ba am yeneen ñaari avion civil yo xamne ci la mbolom bi dem waye ñun dañu wacc directement mayumba yalla def na biñ ñëwé manam ci kër ministre bi villa bu mag la am fofa ndax ñom dañuy fonk sun dekkandé fofa lañ dal ak señ beug yépp waye bi nga xamé né ñu ngi wara gontu té xeyna gontu mu am ci ño xamné xawnu ñu yéxa génn ben avion ba mom da leen fa bayyi dem waye ñoña kéro ñi nga xamné ño fanan fofu kéro rek da nak xawnu ñu salit té fiñ fanan ci kër ministre ke kër ministre waxane lepp gëfa wa ma may fatlu ko de manam seigne ibrahim bay fex boko bo gisse seigne bi da la ko netli bi ñewé dafa da ñu gis seigne bi ne ko seigne bi xamna dal manam seigne tiba dal kedd mom sa way bu baax bu ne ko amu ne ko gën biig fajj faran dara mank wor waye gaay yep salit wa kenn ku ne dañu salit ab yoy tax mu bayyi ñu fi nangam te ci ko xana yaay ci kër gu yaatu am lepp ma sha Allah nga xol nak témir at ginaaw gën manam du lu jitu lola ko ku bax ki mom fam nekkon ci digg all foré classé bu danse forêt équatoriale bo xamne dafa danse bari garab lol lendeum lol ay da naka rabbi allah ak golo rek ngay gis bolé yi waji wax fi de way ngalal yi mi wax fi xane waxtu nek ñu ngi dox ci souf ci de nga dañu diko fek nga xane boy so jang xassri sax da ngay deg mu wax na ni yow suñu borom man nak ma fegal sharama dabba joj wax sharama dabba wax fini sharama dabba ci xassay geejgi yoy moy xet yoy nga xamne day man na doon mu ne am la man na doon sax ay xet bindef yo xamne sax kenn du xam lu ñu doon ndax gam lu danaka lu nekk nga fa xane bu ñew day dukkat am yo xane ma dabba boko tek ci arab la ko arab am yo xane day ram yo xane day dukkat di ñew am yo xane ñu doxé ñent tank yo xane ñu doxé ñaari tank kon yépp ñaan yalla mu fegal ko ay lool yoy yépp mu koy dund bo lek taw bi di wacc ci kaw waxtu nekk lepp nak te li ci gëna yëmi moy amul fenn fum ko yakale li ma gëna yëm ci xassale geejgi moy li tuba wax temps réel bi ko suñu bi bind temps réel moy fako yif yi dalé ni xëss ci kawam mu metti lool bu doon sama waaji ki bidité wala keneen ku melni mom limi bax bax ma ngay fexé nu mu xeyna noté loola mom bu bo ligé mo manam mu dénga mu won ko netti wala mu fexé nu muccé waye du batala delu ci boromam melni ko xamné dara xewut da xana da day melni jamm rek xew so xol xassale geejgi xol fi ni mayam ba gogul lu melni manam radio an moula da xana bim koy bind boba mi ngi ci ñakkar lu metti ci zahir bu do nitu kess dañ nan koku boba da naka manam du ko tal defat ay manam jakkam ñenti bantam mu jakkatu eglise bi ma ngi wax sank manam colosse boba fi bay wax ne biñu fi ande gorial cheikh moutla boba lañ ko ñëk gis man boba la ko ñëk gis ndax fekkone sax ma demone fa ci 1995 bu boba la ñëk de mayam ba ci nak ma dem gu metti nga xane danaka ay ñetti fan ñaari fan ngeem ci Allah bi boba sax xeyna manam jittuma setlu colosse bi mais colosse bu nekk boba xamna ma nga fon waye biñ xolé colosse bi ñu ko ma fabriquer 1897 nga xane señ bañ fi ñu 1896 gaan fekk na fak señ bi ci yoon bo ñaan ak cheikh moutla biñu waxtane labbe français ba fa nekkon boba jamono nga xane ñom manam naka jek ñu fa daan nekk ju koy lacc señ bi mu ñu wax fi nga xane fi leen ab neegam nekkon ak di wax ci bare bare fofu ni melone dañu jek jek rek man colosse bi dal di feug bi colosse feugé mu dal di wax ci forme kaf da né gis ngeen colosse bobu feug nonu xamna du bare bare bare ci seen serigne bi ngeen di lañ ndax ñoom ñaar fekkete nañ ci ala seigne Moussa Kadra wax buñu leet muy kabar nangam ñent bant yoy bam ko sampé ngir loolu rek xol wo fit ak gogu tawhid nek ci bir mission catholique bobu fofu danaka wax nga man nga xane mom danaka moy centre manam christianisme ci afrique gi fété fofu ndax bobu luango gi nga xamné da bok ci congo brazzaville amna sax ñu nane légui moy pointe noire luango gogu fala ki nga xamné moy évêque bi gëna mag bi yuli fofu yépp fofu da fété day joggé fofu di ñëw di def di nga def sa xéet séminaire ak yu mel nonu ba ci amna ben labbe bu ñuy wax ci archive bi bo xamné Omar ba andi nako muy ko ñu wax kari di wax né amna mission spéciale buñ ko sam sëriñ bo xamné do ngir ñum xamne señ bi da fay manam kilifa diine xam nga ba ci lu melne manam julli geegi sax señ bi neena señ mod xari neena señ bi neena ko boy xol xalaat bi sax ci seen kilifa yoy la bayiko ndax biñ jéme ci mom yu bari ngir mu joge fi te mënuñu ko dañu disok ak ñom ak manam labbe xamal leen ne leen ki day da fay nitu yalla bo xamne jégué na borom jégué go xamne ngir ngeen mëna ag ci jëmum ba man ko fay jëlé du doon lu yomb ñaar yef rek moy tax ngeen man ko benn bi moy ngeen fexé ba moy suñu borom té loolu mom dana jafé lool bi ci dess mom nga xamné moy xawatané sax moy ngeen fexé bam faad waxtu julli ci muxtar mi xamnañ do lepp la baye yépp xamnañ ko waaw su ngeen fexé ba mu faad waxtu julli waxut muxtar ak daruri dé waye muxtar bi képp su ko julli wul rek ñaal bi ñu waxtu wi suñu borom da koy jéppi bu ko jéppé da koy bayé ak yeen lu ngeen jéw ci mom da ngeen ko loolu mo waral ci geej ci yoon wi ci digënté Dakar ku nakri ñu doon ko manam provoquer ngir mu diko bolé ndaw soso ko doon laal ci bir gal gi bu jappé rek ba bëgg ki rek ndaw suñu laal ko néna laal gi bé laal yaqul dar rek sama japp xamna loolu waye ngir samonté ndax señ mu xër néna ko kérok bi mu joggé Mbacké Baré ba waxtu may japp ngir di wajju ci geej gi defuma fi lu waral yéssal japp dal wax loolu mu wax waye suñu borom day bur bo xamné kèn waru ko jox japp mag japp wé suñ ko jox néna ndaw ci laal gimu ko laal amul lenn lu mu yak ci man waye ngir samonté zahiru sharia taxna ba muy bampan japp mi bimu ko defé ben yoon ñaar baax ci bu ñettel bi nak néna fofé nak fa la nekkon na def pexé dal di gaawal japp mi dal di baral gaaw nak bi ndaw ci aksi señ néna fofu manam señ boone señ bi dafa dal di keuf der bi dal koy sanni néko bu la gal graw dal ko bu la gal graw fofu rek dama fi xalaat ci manam jëmi señ bi ak fit wi ak manam ngor gi lepp nak tawhid dina ñew couleur ko nak señ bi
2: yanu bu jëk yanu bu jëk mu dem dar ci la jëk gi ci geej ñene gis malaika yi fess del ci tefes gi di tang ndox mi mais mu laaj len li lu ñu ci jibl ñu nako ndoxum taw mel ñu ngi jël lola baba do na gu señ ci waami mi ñu ron señ maran sedi bana ba gis malaika yi di wax ñom di len laaj ñu diko tont ko xamne geej dem nga baam ñeen fuké danaka dor ko gis nga dem ba sa bak sa bakkan bi waxtu yalla wi jaral la mu dem mino geej bu don ci nona duñ koy misal señ bi du ko ñu misal ci nit ñi da nga nan bawal bawal wala ba jox xamul geej mu taxaw batu bi nim kawé ci kaw digam ak suuf fukki metre nangam da na ko mat nenañ ben téré alcorane la yor moy téré señ ciumbulen ba malak tanil masahif al musahhah dako yor ni ci loxom fab derbi saniko wax ak derbi ndax derbi dafa joge ci lu amuk ruh derub xar la motam mon ko mo wax ak mom derbi degluko wa min shay'in illa yusabbihu bihamdi mune derbi yow lay jox ndigal ma nga lay yabal nga jituma way rek bula gal gi raw derbi deg ndigal lolou momi di dem way am lenen ndigal lu upp dole ci ci borom seum seut nen seum bi defone sama borom waxna jibril ne ko katan guma la ma samay nang ko jefandiko tay sama jam bi sama waxtu wi jaral ko bakkanam bi waxuma la muy lab waye bu toye kep dana la alak duma la far sax jidi ngi jidi malaika waye dama lay alak jefandiko ci katan guma sam ci digeentib la sina jibril ñew gatanu señ bi neko dama and ak ndigal sa borom neena fo beug julle nga wax mako muneko soufou touba mu dal ñoddi soufou touba andiko ba derbi daanu ci mum fekk na souf ci ñew derbi ci kaw soufou touba la teggu mato bo demé ci touba bi dañuy wax na am nañ fofu ay jafé jafé yag nañ fa ndax dañoy jek ci île buñ xamuton wala seen jippé ci mën leen ko won mato am nañ fa dir cheikh abdul ahad biko seigne fallu yebale muy dem côte d'ivoire bim and ak aliou ndiaye bëkk neegam tip sofon biñu démé ci bato bi mu ne ci cabinam ba tollok fi seigne bi julli won dafa jek rek dal gu feug ne ko aliou fi li seigne touba julli won ci geejgi té li ci yéem moy seigne bi wacc gi mbacc di julli bu don nit njaay da nga nan yegelu ko yaram daf ci nek en laisse julli nim beug julle tok di werd nak jël tam motax ñuy wax ne da bolé tisbar ak takusan li ñuy wax waye da julli tisbar tok fa tok ba takusan dugg mu julli ko ci jël ben muxtar ma agalé lawratam ba doyal doon na ñokki gimaat ci bato bi te ñew gi mu wacc ñew ci ndox mi jugaat ga ñew ci bato bi ko gëna yéme amna tubab yo xamne biñ taxawé diko xol mënuñu ko muñ dañu kiris ndax xamuñ lu muy dikaté wacc gi yéneul way ñëwaat gi leen gëna yëm ndax tanki da joggi ci suuf jëm ci kaw di jog ba tim bato bi waccaat ni rëng ci suuf ñen ña daw dugaat seen kébi tej ko ñi muñ ko xol koku may cheikhul khatim radiyallahu anhu egal la
3: mashallah tabarakallah jërëjëf señ bi waxtaan yi tabarakallah xamna ñi ngi won ci mayo mbeji gina bi ñëwé biñu joggé fofu xam señ Moussa day faal di wax ni mason nay wax ak aw nit mëna nat yiñ ko tek limu suratul anwar lañ tek señ Touba mo tax nat yoy bari way gi nim tollu bu nga ñëwul ñu ci yenn rek ci nat yi nga xam tek nañ ko señ bi fofu ci mayo mbeji
4: yéré jëf señ bi tabarakallah wax deug yalla lolu mom ak doliku deug la waaye man daal xam naa ne ngor gi neex na ma fi lool ndax baatu maanaam bu la gaal gi raw daal damay toog di ci xalaat lool ndax xam nga bu ko ndax tubaab bi man sëñ bi da nga imaginé tey biñ gisee sëñ bi wàcc ci ndox mi gaal gi su fekkonte ne tey bato bi dafa maanaam dere bi dafa taxaw benn béréb gaal gi mënta daal taxaw fa saasa moom loolu moom xam naa du leen yomb ndax boobu ñu ngi ci maanaam pleine mer bu fekkonte ne sëñ bi dafa taxaw benn béréb waaw
5: dañ ko karnal xamuñu du muy film ba gis am wala ba gis ñu dégg wala dañ leen dañoo bis gis mu wax li lu muy firi ñu do leen ko firil ñom nako señ bi waxe na lañ ko bindé ndax dégg nañ bimu koy wax naan bu la gal gi raw ñu ko bind lolu ba gis ku dégg wala nako li lu mu don ñu do mu do leen ko wax
0: ak ak ngoram ngor gi dal dañu xam nak ndax bu fekkon tane dafa taxaw rek gal gi dem kon ñom dinañ mëna japp ni ki mom ndax mom comme li wax ci assuré mom ñom dañ ko japp mu nek ap bu demone ñom xamna dañu am yaranga waye li lima ci jangate ci lu ñak solo rek ci sama ki mu bop ngor gi moy manam dalal gu mi dara seen xel ne len ma ngi yena and batay man ngi la dem waye ma ngi yena and duma dem fenn duma fenn da am luma war rek mor ko def rek suma ki na permis ñewat ma dal xol señ bi gogo ngor wa no ngo des war gi wa ci xissa ko ñu jappone ci de nga ci ndiarim tam dawe ci kasso ba te ñew
5: señ bi
0: wa la ngor wa lol dal dama neex lol nak ñew nak gën ko couleur nak mom wayetal borom kon xamna ne señ xewna lol nga laaj mom natuy day melne li ci la bok natuy julli gogo kep ndax ci am natuy xam nga da ci am natuy yo xamne bi bayiko ci tubab bi jëm ci mom yene di bayiko ci borom mom jëm ci mom bu lu bok la liko tubab bi tek di ko fi jema jele lolou ñu doon jundju ci de nga Libreville je ba tax ahlul badrin feñ ak yeneen ak yeneen waye amna ci yeneen yo xamne suñu borom mokoy tek moy jek jek tek ko ngir ci mayum ba gi xam nga fa la waxe ne fa lama yalla woné li nga xamne mom da koy tuddé ay sikkam ay sikki bakanam ba ma gis ko mu labal ma ci bama set lola bimu ko latan def ci ay nat la ko jare xam nga mi ngi netali birab bo xamne dafa tok yagam fa xawa yag xelam na ci bu amone birab bo xamne dana gëna feex bam gën fa mëna jaamu yalla bu gëna sawar ci gëna jox borom akam ndax lool rek moy yitem xalaat gim xalaat lool rek suñu borom xep ko ay xorondom yu reey ba tol na ci ginaar yo xane xamna manam yalla mo len sakal bopam fa sasa ngir lolu ngir señ bi spécial la señ borom ni nga xamne bi mi netli manam mayi tukki beek jeexiri day wax ne amna ci yo xamne señ borom ci bopam moko takwin mom ay mayi wax ne yalla dako formé dako bind moko sakal bopam formé ko rek jox mako wa noné nak bala yoy di ñew ay nat yu ko jitu metti da amon bu nopi yene bima biñ ma samé dima mat gu metti te mom señ ci faxaso señ ci wokatu señ ci dindi ben neena mana a kon nak duhitu min indi nafsi sama bakkan bi dal moma tegli ma mayu tumal bakkan bare tumal tubab bi tumarul ken borom bakkanam lay tumal dal sama bakkan dal kon moma jaxal ne mu dal jël khalimam dal bind fa sasa dal wax nak lek kat ma ngi folli lepp luy nduru njambat fol fal tiant dal wax nak kon leg manam nasakhtu bishukr shikayata fala ashku lahu durran wa durri afala xamna xorono mi dal teggiko yoy kon amna ci yo xamne sun borom da ko dan tek ci ay tawat am mi netal tawat ju met yo xamne da ko dalon ba lu dul xere julli rek mom julli mom lu ko man di dal lu doy re julli jote mom day mel na mom dañ ko notch day def julli ji bu ñewé ñu tega waye neena bind sax dama ko dan bëgg muy jafé ñene ben bis ma tok may deg ci manam soldat yi ma dendal wala ci tuba bi ma dendal deg ci ko xana ma ngay xaq tay mané ma waxandek suñu borom niko yow de yaama mom sa jambo bi nga bolé ñu digal ñun ñaar ñep man ma nangu mom mu gantu mi ngi nonu nak nur ci ak po ci am po ak tiaxan bay xaq dere bay xaq tay man nak yaangi ni tek ma natu bo xamne may ni sax bëgg na ma jog liggeyal sa jambu mag ba sa yonent ba mutema dama bëgg li ma dal nga dindi ko tek ko ci ko keneena fa sasa rek man ma deg ko ko di onk ki ki don xaxtay di bindi onk di bindi neena may tama woyof toy ni beure jog dañ ko sama liggey ak yeneen yo xamne xéti mana tejeel li yaat yo xamne ci jalal la ko suñu borom du jëflante ak mom xam nga so degge mu wax manam safarul jalil moy woné tukki bi ni metté rek safarul jalil yalla dafa jëfëndiko ak mom ci jalal moy nat yoy ngay tudd non leg dana ko feñu ci kaddu rek kaddu gu tukki ci asman go xamne kaddu gi neena day melni ci man ak dennu gu wacc sama kaw ne ci mayum ba gi tok na benn bis ni señ bi netli leg nga xane dawul jëfëndiko danaka aw ñam waye neena benn bis may dal na sét lo xamne dama ci dundal sunna neena ma xol lo xamne lew na fi te manes ko manam jëfëndiko ci julit ma gis ne la fa tane moy jeun muy manam jeun yu ndaw yi neena ma dal ci sak dara am luma ca mos istinanan ngir top sunna dal koy dello neena way bi may xame nopi na xet gi def sama loxo nu la def nako lal na ci souf ba xassuna fomp na def lepp way rek xet gi dess rek te munuma ñak bind ene ma day ba jël khalima gi bo la tambali tag rasulullah sallallahu alaihi wasallam ene kaddu gu 10 joge asaban dal sama ko wax ak ma nema wa minhumul ladina yuduna an-nabiyya wa yaquluna huwa uzn neena ma dal taguk sama sago melne sun borom melne ku nan ko yow kat sa xet gi ka day lor yonent bi ndax jege gi ko yonent bi jege ba sa bu jule khalima am di bind sallallahu alaihi wasallam day tew di muñ da waxa ko xam ci xastri bari ida katabtu tasama sujaa wa haraba al khib lahu awjaa sa bu ma jele sama khalima di bind rek sallallahu alaihi wasallam mi jambar ju magi day muñ day tok di diglu di re fi luzumi wa sallallahu am go nga xane manam luzum mala yelsam bi mi def sax sallallahu alaihi wasallam bi ci beug ba day muñ iblis di ci tit di ci am nakar daw lahu awja'u lahu awja'u moy amna ay metti yu xamne buy dem sax da nga yu balé wayé néna ma dal di melni ku tagu sama sax way bi ma del ci war bi xel mi ñëwaaté mané bis niki tay jaayna lepp luy xéto jeun yu ndaw yu dut mo ko jëfëndiko ti né fekk la ko jitu kini fek tubab bi mi nekkon ci bobu jamono dafa am bis mu ñew nema yow day gis na ne ni maam labbe yek di def bu ñuy dem ci marché ba di duggi ñu and ak ay boy yu tuddi ay boy gone ndaw ñu leen ngabal seeni ki so bo soxla kenn ku lay doxal ay yonent ñu andil la ci ne mané ko baxna ne mu insister rek mu néma dal boko bëgge yenn la mu na ñew neena biñ ma andilé kenn ci ñoom naka la ma juf rek xet ga xari lol dana ma dakk ko la señu mo nga da yewé neena ma dakk ko neena mu ko daxé légui manam li amaat fi ci digënté bi muy manam jël yi téguñ ci abdir rek neena suñu borom yabalal ma ay jëm yu xane ay jëm yu tar rafet xambaane ñew di ma séyar ci yor ay xar ay koy yu mat seuk rafet neena ku ñew rek joxe sam koy siar neena ma raane ah kon nak ñaar yi ma jaayoon mom luma yalla fayeli moy ndig manam xale yu goor yo nga xamne da ko jaayante muñ ko ngir yalla ak manam jeen yu ndaw yi xale yu goor yi moy waxambaane yi ñu matum kay di ñay nit ngay ñoo ñu kay xam nga ne ñu nit wa bu day jeen yi nak neena moy nak moy xari qultu waja athmanu sighari wa samanu alkibari wa sighari be day sighar bi di sa sighar gi tek manam torop tagi waay kon lolep kon mo ci mayam ba gogo nak ci la yu bari do xewé dafa yag ndax fo xam da nak amna fu juroomi at def na fa juroomi at yo xane sirtu biha kashams la wax ci bir gi sa sekul ci bi juroomi at yo ci la mujj melne jant manuko fi wa fi tilka sinin al khams allati sirtu biha kashams huzdu al mawahib al ladunniyati bi jahi al qaili innama al a'mal bin niyyati عليه بآله وصحبه سلاما منزل الآيات بن جل فلا لاق المواهب الدنيات موي مان ماي سن برام ييغا خامني موم فو موم لاي جوغي موم مباشره تي دي جار فن لا ديكتور خينا خيو خاوي
6: ليك دي خامنا بو نتوبي نات يي صاح واي ليك نيو سي ماي ليك سيغ بيخون ناو جيل نا نين سي نات يي نك نجيل ماي ييغا خامي نك سيغ بي جيل نكو فو سي ليغي بي تات
0: لول دي خامنا ني مانيس تي اندي لو خا دي مومتا بيدوم بوبام لا ndax ni ma waxe won ne tukki bi da ko ñor ba da ko netlé nu ne amna ci fo xamne day wax yi nga xamne mom la ko yalla defal ci digënté mayom ba gogo ak fi mujjé nek muy lambar na nga xamne day wax naan bokku na ci paygu yalla nangam ak nangam ak nangam da ko tambulé sax ci ñëk wax li yalla fayé yi nga xamne ñoko doon fexel ba génné ko amaje sax ñoñu kenn ku ne bu junjé rek té nga xam histoire bi da nga xam ni ki lay wax mi ngi tamulé ci innal ladhi qad bashara al ikhraja tasabban wa lazama istidraja tarat bihi al ghilas wa shidad ba'd al mamat wal adha yazdad non bobu nga xam ni mom mo jonjo genn gi nga xam ni motax ma genn dem ci geej ba nopi don ku jeyu koku de bimu faato xam na suñu wax rek mo manam da koy gis day jakarlo ak mu jëm mais gis na ni malaika yi tol bi am carton ñoko ne keuf naaw ak mom yeeng te fum tollu manam loram day doliko koku kon dang ci deg muté momé muté mi nga xam ni ma mo señe won décret bi ko guenné té muté ma nga faato ci volcan mok soxnam ci volcan bo xane ci réew sori waaw volcan dégu metti sa la ko metti volcan pelé la tudd non ci dégu volcan bi ak waaji nga xane moy manam l'éclair nak l'éclair mom señ bi nekké gabon señ bissir wax nako néna señ bi ko wax nako salaw mom ni nga xamé ni sax day ci lu ay loxom la sama genn jaaré man na wax ni sax sama ñibisi ci sahir ci mom ak loxom la jaar da xena ba nga xamé ni demna dafa def ak grawali gu reuy ñu né da lek xaliss ñu dafa trahir nangam ñu dajé ci seen conseil né légui nañ ko nanam sanctionner punir ñu né ci gan anam ñi xalaat am ku né ki dal men be man ben sanction dong lay yo mo ñub ko gabon nga xamné fa lay yubu Ahmadou Bamba ñu ñu waaw kay ko ñu yubu fofu dal ko exil Ahmadou Touba daan jëf lélek seen fonctionnaire ku ci def dara lu xawa ki graw fofu la ñu yobbu gamo nak jek mom man punition la ah leg dal ko yobbu fofu señ bi neena bimu ñewé manam nunguul ma xamne mi ngi fi da am kess neena way day def sa bu toge kilifa Touba ne ko ah gor gogu ñu Ahmadou Bamba ngeen ko moytu de luma dal momako tek li ngeen xex ak mom dal ci li ngeen ko wara jox ngeen ko jox nit ku bax la ko aw nitam fonkon la ci rewuma ko am mana fofu la ngeen ko baye xel de ñu na lolé bam tassaro ci kilifa yi ci seen kilifa yi ci lañ tambuli nak di woyefal khat yi ñu ko daan teg ak cionay yeeg ba ci lañ jaaré andiko ki ci dess muy ñaari non yi nga xamné ño bok nday ak baye te kenn ko tudon nako bané tariikh mom dëru yëra motax muy tudd fi señ bi leena juñju bu leer wax na nga xamné diiw la ki mo jaxass rambaaje ma abdou ki ci dess mom lay tuddé al manam murtad al mukabid al murtad wala al mutanassir nga sa bok gisee ci bindi geejji rek bu ne al mutanassir rek moy duduma mbay mi nga xamne mok ma abdou ñu bok nday ak baye té mo dajé won mom konakri fekk na koy liñu gëna japp moy bu nekké ma mbay tam ñu ñu fa ñom ñaar dafa xne yukhruju man washa al muqaddimu as-sami' mimman shakawhu bakiyan ma'al jumu' koku moy ma abdou ko nga xamne mo jaxass rambaaj koku mom dafa mujju mom dañ ko genn sax ci ay ci seen biir ñom tuba bi mu danaka mu mujju nek ko xawa torox di taxawalu nga xamne mujju gi fekk na señ bi ñaarim sax ñew di wut lu am fekk bo cheikh mustapha nga fa ak señ modaw balla ba señ bi di len sédalo señ mu sambu jëf waaw ba ñu tok xane ba bam ñuy bëgg wax bëgg ñu genn señ bi den de tok len tok len mu waxe bagal wax ay soxlam bëgg na ma dem makka bëgg na nangam ci xaaliss nangam fekk na mu ne ci tumaran ko metti te lu du ko dal ci say rek mo ko tek ci ñaar yoon yépp nak yoonu geej ak yoonu gannaal ngeen sallaw mom mi de lam bëggoon su ko amoon kon yeen ñi du ngeen am wala bu gene amé tay ji li ngeen am du ngeen ko am dal net li ñu xam xalen kim doon ko ké nak la wax né ñi nga xam né ñoy mo yalla mi aji jital ci aji degg ji boko genné muy ci ñi nga xam né ko doon jambat rek ay mbirum diko jambat bu mujju mu doon ko torox baaki yeen di joy rek am naqar rek maal jumu and ak mbolom andalo duru may nak mu né safahatul mukabid al murtad sa'iqatun lahu li aqal kad koku mom ak ñak xelam ak ndofam moko womat ba yobbu ko ci choono bo xamne du jeex mukk ci adina mom da mu ngi torox mom ba mi ngi fi ci Conakry ñu sool ramuna ci armée lay am commande man fi lañ ko sool mu ne ko xaram fat samay bëkk xetam sa bu ma xey hein garbu ka wago waaw nga xare mom avant muy faar so da muju di dem jor di ko lek kim ci tek moy ki nga xamne mo signé des décrets bi ko jëlé Libreville yobbu ko mayumba mu ne koku alkandem momitam day da ko wamat bu yobbu ko ci bala bo xamne moko ber ci carte yalla تباب من باشر في لبر ولي نقلي لبأفل لدى تحولي قائدة إلى بلاء عزل لوجه باق ليقعد منزلة دال دي بولا نيوم نيب نك وانا ان الذين مكروا في جيشه بما تغربت به لبكسش واجههم باق عزيز منتقم من جكسس بلنتهن بالمنتقم يار موم جيغال نالين دي واي ان من المجرمين منتقمون جا موتاخ موم لي موكاي نيك لي موم سن بروم موم فاودنا دنا فاي دا فاودنا كو فايرو دال دال واخني ما تي نيوم نيب ان الذين اخرجوني ترى bogdan nga xamne dañ ma genn ñom ñep ci ngir bañel bogdan bilantihan unilu durra ñom ñep la am manam ñom ñep la ro rek lora nga jox na amu fu mu yam nga ne kon ci naka mu ne ñom ñep nafahumul baqi ila nirani dawi nadamatin ma'al khusrani nafahumul baqi allati la yanfadu ma 'indahu ila ghiladin tasfadu ni yalla du leena dakk jëmelen sawara regeul leen jëmelen sawara ñu ricc and ak perte nga yalla dak na len jume len ci ay malaika yu tal yo xamne tasfadu dañuy jengé xamna ñoom dañuy jé jengaté soga ñu nak mom nak li nga don laaj nak liko yalla defal nak ci tukki bi waaw waaw
7: innal ladzi fi jaysasin li wajja yusuf
0: waaw ki nga xamne mo jël ay armem ak soldaram boole ko jëmele ko ci man ngir ne dañ may japp ci koko mana se suñ borom ho jël tabul ko ci sawara wala za ha no li yasbila mu ñew ci fay gi nak mu ne bokk na ci payok yonent bi da ko fofu la ko tambalé te pay gi neena mi ngi ko tambalé ci amu jey sesin bima nekké ci neegum dakar bo wuy neena fofu defal na ma fa ma melne ku nekk ak mom na abou bakr nekk won ak mom ci xuntu benen bi ci dess moy bima nekké ci bir gal gi ci gal gu maggi suñ borom defal na ma melne ku nek ak sallallahu alaihi wasallam ni nga xamne non la al khulafa al arba'a nekke won ak mom kero ci dana bisu badr kero badr ak sax ginaaw bima genné ci gal ga ba kero atum genné ga di jeex muy atum jey sesin mom amna dara jey wa ma sa tagugo dane bokku na ci paygu yalla gi tabaaraku ta'ala ak bu yolam ak tuyabam lolum wax nan man ajran kabiran wa sawaban wa jazaa joju yoyep wa wa bi nga xamé ni at moma jeexna bi ko romé tabbi aljana defna at yi ma nek bafali muy mayum bafali moy xet wafa nek muy bawili juroomi at yi ma def mayum ba mi ngi mel ci daraja ak tuyaaba ak njariñ ak barke ak mana benefice ni sallallahu alayhi wasallam nekke won ak sahaba yi ci ay tartar ñun neena waxuma ab limde djubluma ci ab limde waye ci tartar ya ak ci njariñ la ak ci tono woga ak ci barke bu yaatu len non la juroomet maay mbay mel daari wi ni bok na ci pay gogo ak tuyaabu joju ak yol bobu moy at yima def ci rewi galwa muy lambarana mom xedwa tuddu galwa mi ngi melne mbollem saxuk xejji yalla yi muy manam awliyaullahi ta'ala yi ak borom xam xam yi jefe seeni xam xam seenuk sax ba nopi sax ci jaamu yalla gu war ak guñu sop tay guñu gërem tay guñu nongu lolé ci joggé ci maya ki tuyaba ki barké lolé yalla defal namako ci ñaari at yu tégg yi nga xamné saxama nga def na wax def amna ko fop ak it lan naka nonu def na mom tabaaraku wa ta'ala li dess ci sama sax ci adina ginaaw bima génné galwa moy ginaaw bima joggé lamban ba ñibi ci réew mi mu melné laylatul qadr ci ngénéel ak njariñ waye mu melne galuk sayyidna nuh ga itam nak galuk sayyidna nuh ga mo barkel ba tay ji ñun ñi ñu mëna tok fi di waxtaan ndax ñi nga xamne ño ci dugoon ño meñni waaw ah top na ko nak ba ag ci wax ne bokku na ci pay gi moy li ñu tuddi takhwif manam ragal lo ak zajjur ak jajj ak téré gu tukke ci yalla taxatu mako jox mo xam bi wasita aw bi ghairi wasita dafa ne bokk na ci payug yalla gi tabaaraku wa ta'ala moy li ñuy tuddi ak ragal lo ak jajj gu tukki ci yalla wala téré gu tukki ci yalla mo xam mu am wasita mu am ci lum jaar wala mu am ba mu mana baña jaar ci dara lolé taxatuma ko jog mom la yatawajjahu li dal wa tax wa dal ne te lolé la nga xamne mo cey tektal moy ñaari yi sun borom wax ci alquran inna allaha yahkumu ma yurid ak li wax ne way xalu ma la ta'lamu dar ci tek ne genné gi ma genné mom suñu borom yob ma ci rew yoyé gabon gogé ak not la minal jalil ni ñu waxal légui ci manam jalal ci khairu minal jalil ak not la gu tuké ci yalla mi jalil yalla mu mag mi mom mi nga xane yafalu ma yurid soppi gim soppit mom tabaaraku wa ta'ala manam dakh gim dakh na yoyé xéetu choono yoyé ak xéetu natto yoyé makari yoyé musarima jëm ci kenen ku dul man té yoyé bayiko won ci ñoñe nga xane ñuma mom yalla moma genné ci seeni loxo deug de ñoñe nga xane genné wuñ ma de wa yalla ma genné jaarale ko ci ñom soppi gim soppi yoyé ma doon lor té bayiko ci seeni loxo mu né loolu mom khalqun wa takwinun li shay'in lam ya'lamhu ghayruhu tabaaraku wa ta'ala ak sak la ak ko formé yalla ko biya ko yalla ko sak ci nam ko bëggé ak nam ko neexano xane adam go xane kenn xamuko ko dul mom dal ci tek nañu kon ci ak paye tabaaraku wa ta'ala moy rek gum rek jédé nga jëmé ci man lo xamné ku dul mom yalla xamuko ci ay ndariñ ci lu andut ak ben lor te doot ko rekéti muy joggé ci man jëm fénéne fu lu bax nek rek ci ndariñ ak lu andut rek la wax nak rek manam batu salbu mom mo lo xamné fam néwon dang ko né dejjet andi ba nga xamné ma légui manam dara néwutu suliba joy mu wax nañ ci téré yi ak manam nusa yi moy lolu
8: benno fm 106.0
9: cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou fallilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci tele bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorit bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge yi lepp wa cabinet padium ciosan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënn buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ilger gastri li lepp wa cabinet padium ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis reglam biram day metti lool gor gu new katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool joko nak wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi nañ len cabinet bi ginaaw ñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba Daru Marnan ngir mu gëndé na jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am kattan mëna dox ci seen yitté cabinet padium ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu la liggey lu ci mëna doon wa cabinet padium ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
8: Touba ci kanam
10: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi di touba ba yeeng ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey leen di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wey vle orange monela touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam.

0: gi loxo ku bëgg rasida gi loxo loxo jagaw loxo jagaw
1: Benno FM 106.0.

I'm not going to be able to do that.